0: state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
0: It is now 8:30 in the morning. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Parang Gardeng! Parang Gardeng!
6: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
5: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
6: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
5: Pero, bulol ka!
7: Ayaw ko na!
8: Hala? Joke pala yun!
9: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
10: Ay, opo, ma'am! Kaya, tara na at makipag-tsikahan!
11: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
0: Bongga!
12: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
0: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangigising.
11: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
0: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
11: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
13: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
14: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ngayon ay nakatutok sa GV Balita Express. Kasama ninyo ngayon sa himpilang ito ng GV 99.9 ng inyong lingkod, Kiko Barako, ang maghahatid sa inyo ng pinakabagong balita at mahalagang impormasyon, giving you GV Informed, GV Aware, and GV Updated. Muli, ito ang
13: GV Balita Express.
14: Oras natin, 30 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Hatid sa atin yan ng Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At dumako naman tayo sa ating headlines balita. Senate Impeachment Court, maglalabas na ng subpoena para sa mga bank records ni VP Sara Duterte. Big fuel price hike, epektibo na ngayong araw. 2 pisong dagdag sa pamasahe, hinihiling ng ilang transport groups. At barangay secretary patay sa pamamaril sa Angon o Rizal. At para sa detalye ng mga balita, umpisa natin ang balitaan. Senate Impeachment Court, maglalabas na ng subpoena para sa mga bank records ni VP Sara Duterte. Para sa detalye ng balita.
13: GV Balita Express.
14: Sa kahilingan ng House Prosecution Panel, formal nang sinang-ayunan ng Impeachment Court ang paghahain ng subpoena para sa mga bank records, tax records at mga record mula sa Anti-Money Laundering Council or AMLAC ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manases Carpio. Ayon kay

0: para sa GV Balita Express. Ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, big fuel price hike, epektibo na ngayong araw para sa detalye ng balita.
1: GV Balita Express.
0: Simula ngayong araw ay epektibo na ang malakihang pagtaas ng mga produktong petrolyo kasunod ng panibagong pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado bunga ng lumalalang tensyon sa pagitan ng US at Iran. Ayon sa Department of Energy o DOE, 3.65 pesos lamang kada litro ang pinahihintulutan nilang price adjustment para sa gasolina at 10 pesos 0.68 centavos naman kada litro para sa diesel at 11 pesos 0.77 centavos naman kada litro para sa kerosene. Binigyan linaw naman ng ahensya na ang ipatutupad na presyo ay nakadepende pa rin sa mga may-ari ng kumpanya ng langis. Ngunit magiging epektibo pa rin ang dagdag presyo ngayong araw. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9 na your good vibes. 2 pisong dagdag sa pamasahe, hinihiling ng ilang transport groups para sa detalye ng balita.
1: GV Balita Express.
0: Dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, sunod-sunod na ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na siya namang nag-udyok sa ilang transport group para humirit ng 2 pisong dagdag singil sa pamasahe. Sa isang panayam, sinabi ni Manivela Chairperson Mar Valbuena na hindi sapat ang piso na dagdag pamasahe dahil hindi pa umano nakakabawi ang mga tsuper sa kanilang naging pagkalugi nitong mga nakaraang buwana. Samantala, sinabi naman ni Acto President Libay De Luna na makakatulong ang piso o 2 piso na dagdag upang madagdagan ng humigit kumulang 150 pesos hanggang 200 pesos ang arawang kita ng mga tsupera. Ayon naman sa 2 grupo, maaari silang magsagawa ng transport strike kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng langis. Samantala, nakatakda naman na makipagpulong ang Manivela sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ngayong araw upang talakayin ang kanilang petisyon para sa dagdag pamasahe. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, Barangay Secretary patay sa pamamarila sa Angono, Rizal. Ang detalye ng balita.
1: GV Balita Express.
0: Patay ang isang barangay secretary matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang riding in tandem habang papasok sa trabaho at sa barangay San Vicente, Angono, Rizal. Nabated na ang 47-anyos na biktima ay binaril noong Biyernes. Matapos ang naging operasyon ay binawian din agad ito ng buhay sa ospital nitong Linggo. Matay sa investigasyon ng pulisya, inabangan ng 2 suspect ang biktima at pinagbabaril ito mula sa likuran habang naglalakad patungo sa barangay hall. Sa follow-up operation naman, natuntun ng mga otoridad ang mga suspect sa Cainta, Rizal. Ngunit nakatakas ang mga ito matapos iwan ang kanilang motorsiklo at dumaan sa bubong ng mga bahay. Na-recover ng pulisya ang motorsiklong ginamit ng mga suspect habang patuloy ang isinasagawang pagtugis at investigasyon upang matukoy ang motibo ng pamamarila. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. At pasadahan naman natin ang mga balita sa Timog, Katagalugan. 2 motorcycle rider nasawi sa magkahiwalay na aksidente sa Quezon. Ang iba pang detalye ng balita.
1: GV Balita Express.
0: Nasawi ang 2 motorcycle rider habang 2 ang sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa Quezon noong Linggo. Sa Atimonan, namatay ang isang 42-anyos na babae matapos bumangga ang sinasakyang motorsiklo sa 2 pang motorsiklo sa Maharlika Highway sa Barangay Tagbakin. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alamang walang suot na helmet ang 3 rider. Natuklasan din na walang valid driver's license ang isa sa mga rider habang ang isa pang motorsiklo ay wala na mga plaka. Samantala, sa General Luna, nasawi naman ang 32-anyos na rider matapos mawalan ng kontrol sa kanyang motorsiklo nang biglang tumawid ang isang aso sa Barangay San Vicente.

0: Agad naman itong isinugod sa ospital, ngunit binawian din ang buhay habang ginagamot. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa parehong insidente. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9. Your goodbye. Isang most wanted sa Calapan City, arestado dahil sa kasong frustrated murder. Para sa detalye ng balita,
1: GV Balita Express.
0: Hindi na nakawala pa sa mga kamay ng mga otoridad ang isang most wanted person sa Calapan City, Oriental Mendoro, na isinagawang operasyon sa barangay Ginobata nitong Lunes. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 40 ng Calapan City, kaugnay ng kasong frustrated murder ay matagumpay na nahuli ang suspect. Pinangunahan ng operasyon ng Calapan City Police Station sa pakikipagtulungan ng Regional Force Mobile Battalion 4B at 1st Provincial Mobile Force Company. Ayon kay Oriental Mindoro Police Director Colonel Edison Revita, bahagi ang pagkakaaresto sa patuloy na kampanya ng pulisya laban sa mga wanted person upang mapanatili ang kaayusan at maipatupad ang hustisya sa lalawigan. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9. Your good vibes. At dumako naman tayo sa ating weather update.
1: GV 99.9 Weather Update. Weather Update.
0: Habagat, patuloy na nagdadala ng pag-ulan sa Timog Luzon. Para sa detalye ng balita,
1: GV Balita Express.
0: Patuloy na nakakaranas ang mga lugar sa Timog Luzon ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkidlat dulot ng southwest monsoon o habagat. Maaaring magdala ang mga pag-ulan ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malalakas na buhos ng ulan, lalo na kapag may mga thunderstorm. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko na maging alerto sa posibilidad na bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa, partikular sa mga mabababang lugar, tanging ilog at mga lugar na madaling bahain. Pinapalalahanan din ang mga residente na patuloy na subaybayan ang mga abiso mula sa mga otoridad. Mag-ingat sa pagbiyahe at maging handa sa posibleng pabago-bago na kondisyon ng panahon. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9. Your good vibes. Samantala, diretso naman tayo sa ating good vibes balita. Hearts Program naging sentro sa unang taon ng pamumuno ni Governor Vilma Santos Recto. Sa detalye ng balita,
1: GV Balita Express.
0: Sa unang taon ng pamumuno ni Batangas Province Governor Vilma Santos Recto, patuloy na pinagtitibay ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang pangako nitong maghatid ng mas mabilis at inklusibong serbisyo para sa bawat Batanggenyo sa pamamagitan ng Hearts Programa. Nakatuon ang programa sa pagpapaunlad ng mahalagang sektor tulad ng kalusugan, edukasyon, kalikasan, agrikultura, infrastruktura, turismo, teknolohiya at serbisyong panlipunan upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan at mapabuti ang kalidad ng kanilang pamumuhay. Ayon sa pamahalang panlalawigan ng Batangas, ang Hearts Programa ay sumasalamin sa kanilang layunin na gawing mas malapit sa mamamayan ang serbisyo ng pamahalaan na nakatuon sa malasakit, pagkakaisa at sama-samang pag-unlad. Sa patuloy na pagpapatupad ng programang ito, nananatiling katuwang ng bawat Batanggenyo ang pamahalang panlalawigan sa pagharap sa mga hamon at pagtataguyod ng mas matatag at maunlad na kinabukasan para sa lalawigan ng Batangas. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9. Your good vibes. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong umaga ng Hulyo 21. Hatid sa atin yan ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. At nakasama at napakinggan nyo si Kiko Baraco ang naghatid sa inyo ng mga mahalagang balita sa umagang ito. Maraming salamat at tuloy-tuloy ang pakikinig dito sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your goodbye.
1: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9.
1: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at travelworthyph. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
2: Nine 22 ng umaga ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Mga ka-vibes, welcome po sa, syempre dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. At syempre po mga ka-vibes, ito na po at suma sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Siyempre inyo na hong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Oo, kahit walang balat ang radyo, ako pa rin yun. Ito po si DJ Honey na siyempre makakasama niyo po mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. Mga ka-vibes, kamusta gaho kayo? Kamusta ang inyong Lunes? Kamusta ang inyong pagsisimula ho ng linggong ito? Sana po ay kayo po ay nakapagsimula ng may ngiti sa inyong mga labi, may pag-asa sa inyong mga buhay. At syempre may mga goals po tayo na ma-achieve this week. Pero syempre ha, kung kayo po ay may mga pagbati today, kung may nais po kayong pasalamatan, padalhan ng inyong mga mensahe on air sa pamamagitan po ni DJ Honey. Nako, pwede ko po yung basahin later. Basta i-text nyo lamang po sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po ang ating Facebook page, GV99.9 FM. At nandiyan po yung ating link para po sa ating online live streaming. At yes mga ka-vibes, dyan po rin sa ating Facebook page, pwedeng-pwede po kayo dyan mag-message. Mga ka-vibes, magandang morning. Magandang morning sa lahat po ng mga nakikinig dito po sa Calabarzon, sa Mimaropa at sa ilang parte po ng Maynila. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ding, ding, ding. Happy Tuesday. Nako mga ka-vibes, noong linggo ay nagawi ho tayo sa may bandang Antipolo City. Oo. At abot na abot. Oo, abot na abot tayo doon. Kinig na kinig tayo doon. Kaya nais ko munang batiin lahat ng mga nakikinig ngayon dyan ho sa may Antipolo. Nako, maraming salamat po sa mainit na pagtanggap. Artista yun. Charot na. Hindi, sinishoutout lang natin sila. O, magandang morning. Baka may nakikinig po ngayon na mga taga-Antipolo o mga taga-Rizal Province po. Magandang morning. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Again, ang inyong napapakinggan na po sa inyong mga radyo, si DJ Honey na po ito mga ka-vibes mula 9 a.m. hanggang 1 p.m. O, para sa mga nakaka-tune in lang po, no, GV99.9 FM po ito. At ang inyo po napapakinggan si DJ Honey, nakakasama niyo po mula Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon. Uy, sa ating mga ka-vibes ha, ano bang mga pinaggagawa nyo ngayong araw ng Martes? Hindi, kahapon, Monday pa kahapon. Usually kapag Monday, nakakatamad. Pero kapag Tuesday, mas nakakatamad. Hindi, pero kahit ano naman, no, kahit ano naman gawin natin, kahit anong katamaran ng ating mga pinagagawa sa buhay, kahit anong meron sa ating mga life na ayaw nating gawin, ako, pinagpapatuloy pa rin natin dahil alam natin na sa ating pag-move forward, sa ating pagkilos ay tayo po ay may ma-achieve na mga pangarap at syempre papaldo tayo pagdating ng payday! Pero pero sa ating mga ka-vibes, no, again, marami ho tayong mga pag-uusapan ngayong araw, pagtatalakayan, at syempre mga ka-vibes, hindi mawawala ang ating weather update. Abangan natin. At dahil nga po ngayong linggo, inaasahan po na maulan sa ating bansa. Oo, alamin natin mga ka-vibes kung saan ang mga lugar na ito para po tayo ay makapaghanda. Pero mga ka-vibes, ayoko naman kayong bitinin sa mga tugtugin, lalong-lalo na yung mga nagmamaneho po sa kasalukuyan. Ingat-ingat po ha. Kahit alam ko na gusto nyong makisabay sa mga awitin, huwag kayong masyadong sumayaw. Huwag kayong masyadong sumayaw ha. Dapat ano lang, dapat yung kumanta lang kayo ng kaunti. Opo, huwag masyadong mahumaling at baka kung kayo yung mangyari di yan. Hindi, iwanan ko muna kayo ng mga awitin mga ka-vibes. Okay, babalik maya-maya lamang si DJ Honey. I-reveal natin later ang ating tanong of the day. 9:27 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Happy, happy Tuesday again. July 21 ngayon. July 21, 2026. Araw ho ng Martes. Pero syempre, ito muna ang awiting I Love It by Icona Pop. Muli ito po si DJ Honey na magbabalik maya-maya lamang po dito sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Syempre, dito lamang yan sa GB99.9. Your good vibes.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Ng umaga ang oras natin ngayon sa buong kapuloan ng Pilipinas. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang po sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang po yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre naman po, inyo pa rin nakakasama ang walang iba, ang pinakasweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. Na nagmamaganda na po. Oy, nagmamaganda ako sa inyo. Nagmamagandang morning na po sa inyong lahat. And happy, happy, happy, happy Tuesday po sa inyong lahat. Binabati muna natin ang happy birthday lahat ng mga nagsiselebrate ng kanika na lang mga birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday po. Nawa po na kayo po ay maging malakas, malusog, maging masaya sa buhay. At syempre ang maging healthy at makasama pa ng matagal ang inyong mga pamilya. Happy, happy, happy, happy birthday! 9:43 in the morning. Ang ating katanungan ngayong araw. Medyo may kaseryosohan po ito. Opo, ito ay naisip ko lang kagabi. Sabi ko, why not? Itanong natin ito sa ating mga ka-vibes. Kasi naisip ko siya. Kapag ako may naiisip, gusto ko madami kayo sa mga iniisip ko. Kapag hindi ko nasagot yung mga naisip ko or mga katanungan ko sa sarili ko, gusto ko hindi rin kayo hindi nyo rin masagot. O di kaya naman ay matulungan nyo si DJ Honey na magkameron ng kasagutan sa ating tanong of the day. Kaya mga ka-vibes, ito na nga ang tanong ni DJ Honey. Kasi nga po, no, minsan, kasi baka nakakalimutan natin na sabihin sa mga mahal natin sa buhay na mahal natin sila or yakapin natin sila kasi hindi, we never know. Yes, we never know kung hanggang kailan lang po tayo dito sa ibabaw, sa mundong ibabaw. Kaya, tanong natin, kasi nga minsan ba natin na ipakita sa mga taong mahal po natin kung gaano po natin sila kahalaga habang nandito pa po tayo. Nako, ikaw, sa tingin mo, ito na, tanong ni DJ Honey, sino sa tingin mo ang tunay na masasaktan o unang iiyak kapag nawala ka sa mundong ito? Ay, talaga magkakaiyakan ho tayo din eh. 9:44 in the morning, pwedeng-pwede niyo pong ipadala yan sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre pong ating Facebook page, GV99.9FM. Again, ang tanong ni DJ Honey ngayong araw, sa tingin mo, sino ang tunay na masasaktan o unang iiyak kapag nawala ka sa mundong ito? Ha! Kasi diba, nakakalungkot kasi hindi naman natin alam. Halimbawa, nandun na tayo sa oras na tayo po ay nakahiga na sa puting kama. Sa puting kama, pag nakahiga na po tayo dun sa malambot at puting kama, eh, hindi natin alam. O, hindi natin alam kung sino ang iiyak o hindi natin alam kung ano ba ang mangyayari na. Kita ba natin sila? Or maririnig ba natin sila? Kaya ngayon, isipin na natin. O, di kaya tanungin mo na sa sarili mo, sa tingin mo, sa iyong palagay, o sino ang tunay na masasaktan o iiyak kapag nawala ka sa mundong ito? Okay, habang kayo po ay nagsusulat ng inyong mga kasagot, nagsusulat talaga, nag-iisip, nagta-text, nagcha-chat ng inyong mga, or nagta-type ng inyong mga kasagutan, Allah talaga. Padalan ko muna kayo ng isang awitin na Scared to Death by KZ Tandinga. Lahat ba tayo takot mamatay? Ikaw ba na nakikinig ngayon, takot ka bang mamatay? So tingin ko, hindi ako takot mawala. Takot lang akong maiwan yung mga taong maiiwan ko dito sa mundong ibaba. Pero mamaya pa natin yung pag-uusapan. Ito muna ang Scared to Death by KZ Tandinga. 9:46 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Muling magbabalik maya-maya lamang po sa DJ Honey sa ating programang Honey Beats at tugtugan at kwentuhan. Syempre dito lamang po yan sa GV 99.9. All that I have. Your good vibes.

0: That song was brought to you by
1: Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
1: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
1: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
6: Barangay Marawi.
1: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
5: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
7: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
8: Ng umagang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honeybeat Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang po sa GV99.9 Your Good Vibes. At siyempre ha, ito pa rin ang ating programa. Opo, at napapakinggan nyo pa rin ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. Alam niyo, patagal ng patagal talagang may tono na talaga yung pangalan ko. Nalolorky na ako. Nakakaloka na talaga ito. Pero mga ka-vibes, ang mas nakakaloka po. Nako, sana po ay umabot po kayo, no? Sana po ay kayo po ay hindi pala naabutan. Yun pala, dapat pala hindi naabutan. Sana po hindi po kayo naabutan ng ating oil price hike. Today, yes, effective na po, July 21, ang 3.65 pesos per liter po sa gasoline, 10.68 pesos per liter naman po sa diesel, at 11.77 pesos per liter naman ho sa kerosene. Aray ko!
9: Aray ko!
8: Talagang mapapa-aray ko naman kayo talaga mga ka-vibes. So sana hindi po kayo naabutan kagabi pa lang, kahapon pa lang, kanina madaling araw, nakapagpakarga na kayo ng inyong mga sasakyan. Talagang alam nyo kahapon ho, no, napansin ko ay talagang nagbalik pila na naman itong mga sasakyan sa ilang mga gasolinahan po dahil syempre ayaw po nila na maabutan po ng big time oil price hike. Bakit may ganon? Hindi yun dapat. Hindi yun dapat ganon. Pero mga ka-vibes, again, ano't ano pa man, ako ngayon pa lamang po ulit, no? Dapat matagal na tayo nagsimulang magtipid. Opo, back to tipid na naman tayo, back to reality na naman tayo, na susunod na naman na magtataas ay ang mga posible ha, ang mga presyo ho ng ating mga bilihin.
10: Ding, ding, ding!
8: Nakakalungkot mang sabihin, nakakalungkot mang malaman at nakakalungkot mang malaman itong pagtaas ng mga bilihin at syempre ng mga langis. Nako, kaakibat din yan ang pagtaas ng ating mga bill sa kuryente. Pero medyo may good news naman. Opo, dahil nga wala munang putulan daw ho. Okay, wala munang mapuputulan ng kuryente. Oo, dahil syempre hanggang October extended po yan yung wala munang putulan ng kuryente sa inyong mga bill dahil nga po ay para matulungan ang ating mga kababayan. Opo, yan na po ay pinalawig po ng Energy Regulatory Commission. Dapat po mga ka-vibes, yung no disconnection ay hanggang July lamang. Pero dahil nga, muli na naman siguro nga, dahil ito ay baka doon nang galing, oo. Baka po dahil nga po ay nagsimula na naman or nagkamayroon na naman po ng tensyon sa pagitan po ng US at Iran, ay ito na nga po, sumiklab na naman ang oil price hike, tapos ito nga pong ating kuryente ay extended po ang no disconnection policy hanggang buwan po ng October. Kaya sa ating mga ka-vibes, kung wala po kayong pambayad today, hindi ibig sabihin, hindi na po tayo magbabayad. Obligado pa rin tayo magbayad at may option po na installment para naman ang ating mga kababayan ay matulungan paunti-unti ho na mabayaran ng ating mga bills sa kuryente. Pero hindi ibig sabihin, hindi na kayo magtitipid ha. Malaking bagay pa rin po na magtipid po tayo sa kuryente, sa tubig, at syempre yung ating mga pera gastusin lamang natin sa mga dapat ho nating ginagastos. Pero syempre bago makalimutan ni DJ Honey, ang ating nga tanong of the day ay, sa tingin mo, sino ang tunay na masasaktan o unang iiyak kapag nawala ka sa mundong ito? Ang inyong mga kasagutan, ipadala po sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po ang ating Facebook page, GV99.9FM. Opo, at nandiyan din po yung ating link para po sa ating online live streaming. At syempre, pa-shoutout muna, sabi dito po ni Justin Rose Libera. Pa-shoutout sa aming Tito Bart na nagbe-birthday ngayon. Uy, happy birthday po, Tito Bart! Happy, happy birthday! Sabi niya ngayon, nagre-request ng Forever ni Martin at Regine, You Are My Song. Thank you po. Sige, ipi-play natin yan later ha. Makinig kayo ha. Again, happy birthday Tito Bart. Mula po yan kay Justin Rose Libero. Uy, maraming salamat po sa inyong pagdadala po ng inyong, pagpapadala ng inyong mensahe. Pero for now, ayoko muna kayong bitinin. Ipi-play natin mamaya yung song request po ni Justin. Pero for now, ito muna si Rihanna para sa Awiting California King Bed. Muli ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9. Your Good Vibes.

0: There you go, mga ka-vibes. Inyo pong napakinggan ang Awiti, I Just Fall in Love Again by Sarah Gigi. Mga ka-vibes, welcome pa rin po sa ating program, Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lamang po yan sa GB99.9, Your Good Vibes. At siyempre po, inyo pa rin nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. Uy, alam nyo mga ka-vibes, kapag itong I Just Fall in Love Again by Sarah Geronimo Guericelli, alam nyo, yung ano, naaalala ko ay yung movie nila ni Lloydie. Gusto ko yung pamilya. May asawa na si Sarah G. Si Lloydie pa rin yung naaalala ko. Well, hindi naman yon. Kasi, di ba naging trending sa TikTok yung ano, yung parang I Just Fall in Love Again challenge ba yun? Di ko alam kung anong tawag din sa challenge na yon. Pero, ang nangyayari po doon ay pinupost nung mga taong ikinasal na. May kanya-kanyang entry po yung mga taong kinasal na, na ang background music po ay itong I Just Fall in Love Again. Tapos, ang video po ay sila po ay naglalakad po sa altar. Yung ano, yung pagka-open po nung ano, nung pintuan ng church. Tapos biglang kanta ng drum, I Just Fall in Love Again. Kung nang kantahin, bakit kinanta yun? Kakasira ng career ko to. Charot lang. Well, mga ka-vibes, kasi parang syempre, di ba, si DJ Honey. Hindi ko naman sinasabing maedad na ako. Bata pa naman ako, pero napapatanong kasi ako kung darating ba talaga yung panahon. Oh, grabe naman yung mga magkaiyakan pa tayo dito. Darating ba yung panahon na ako naman yung magkakamero ng, ako naman yung may entry, di ba? Ako naman yung magpo-post sa social media gamit yung background music na ito, na ako naman yung naglalakad sa altar. Parang naiiyak na ako dito. Charing. Hindi, kasi di ba, marami din kasi ako nababasa sa social media. Kakascroll kapag gabi, talagang lumalabas yung mga malulungkot na tao. Kaya ako, maaga ako natutulog kasi baka madamay pa ako sa kalungkutan. Well, maraming mga kababaihan, may mga, syempre may ilan din namang kalalakihan ang nakikita ko po sa social media na parang kino-question nila yung kanilang sarili na, oh, bakit ba walang naniligaw sa akin? Bakit ba sa ganitong edad, single pa rin ako? Alam nyo, ganyan din yung tanong ko. Tsari, hindi. Huwag kayong masyadong mainip. Okay? Huwag kayong masyadong mainip sa inyong pag-iintay. Sa inyong waiting season. Oh, di ba? I-enjoy po natin yung bawat moment po habang tayo po ay nag-iintay. Nag-iintay sa tamang panahon, sa tamang tao, at sa tamang lugar. Lagi niyo yung tatandaan ha. Basta alam nyo, ang pinaniniwalaan ko kasi sa buhay ko, lahat ng mga nangyayari sa buhay ko, even yung pinakamaliit na bagay at pangyayari sa buhay ko, pinaniniwalaan kong may dahilan yan, may reason yan, at yan talaga yung nakalaan para sa akin. Alam nyo mga ka-vibes, even yung pakikinig nyo ngayon sa radyo, nakatunid kayo kay DJ Honey, may reason kung bakit sa akin kayo nakikinig ngayon. Oo, may reason talaga yon. Kaya, okay, sa lahat ng mga nasa season of waiting pa po, oo, huwag kayong mainip. At magtiwala tayo sa mga plano na nakalaan po para sa atin. Huwag natin pangunahan yung mga plano na para sa atin, di ba? Sa lahat po ng bagay, hindi lamang po sa pagmamahal, kung ikaw ay nag-iintay sa iyong yung sa iyong right one, di ba? Kung ikaw ay nag-iintay na magka-baby, makabuo ng family, nag-iintay na makatanggap ng email para sa iyong trabaho na ina-applyan, makatanggap ng promotion, 'di ba? Lahat ng mga bagay na iniintay natin. Sana po ay 'wag kayong mainip at 'wag niyo pong sukuan 'yung iniintay po ninyo. Sa buhay, mga ka-vibes, hindi ka lugi, okay? Hindi ka lugi kung ikaw ay nasa season of waiting, okay? Hindi ka delay. Oo, hindi ibig sabihin diyan ka lang. Hindi ibig sabihin stop na, okay? Ang mahalaga po tayo po ay naghihintay at nagtitiwala doon sa mangyayari sa ating buhay. Grabe naman yun. Iiyak na si DJ Yon eh. Pinaka-sweet na DJ, iiyak no. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, oh ha, huwag kang mag-alala ha. Maraming mga bagay, maraming mga tao ang nasa season of waiting nila. At saka ang sikreto po, habang sila po ay nag-iintay, i-enjoy muna yung mga bagay na meron sila para pagdating ng araw. Once na sila po ay ready nang magmahal, ready na pong i-accept yung challenge. Kasi for sure, kaya ka nasa season of waiting, hindi ka pa ready. Oo, diba? Pinaghahandaan pa yan. You're ready ka pa ni Lord. Kaya habang ikaw ay nandiyan sa iyong season na yan ng buhay mo, i-enjoy mo yan. Okay? Magpapasalamat ka later on kay DJ Honey. Tara! Hindi mga ka-vibes. Okay, yun lang. Yun ang masasabi ko sa inyo. Mag-intay kayo. Oo. Intay na yung sahod. Matagal-tagal pa rin. 21 pa lang ngayon na 30 pa yung next na sahod. Well, mga ka-vibes, 10:51 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Ikaw ba ay nasa panahon ngayon ng pag-iintay? Pero hindi naman ngayon ang tanong ni DJ Honey. Ang tanong ni DJ Honey ngayon ay, sa tingin mo, sino ang tunay na masasaktan kapag nawala ka sa mundong ito? O sa tingin mo, sino yung pinaka iiyak o pinaka hahagulgol once na ikaw po ay nakahiga na sa puting kama? Puting kama talaga. Hindi, di ba? Parang nakaka-curious ka. Sino kaya yung mga taong yon? At sino kaya yung nag-iisang tao o baka walang umiyak kapag tayo na yung nakahandusay. Parang pangit naman term na nakahandusay. Yung tayo'y natutulog na ng mahimbing. Ipadala po ang inyong mga kasagutan sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po ang ating Facebook page. Huwag niyong kalimutan. GV99.9 FM. Pwedeng-pwede po kayo dyan mag-message. At huwag niyo na rin kalimutan po na i-like at i-follow. At dyan din po sa ating Facebook page na yan, dyan nyo rin ho matatagpuan ang ating link para sa ating online live streaming para po sa mga nais makinig kahit sila ay walang radyo o pwede pa sila nakaka-order ng radyo. At kahit saan ka mang sulok ng Pilipinas, ng mundo, ng universe, pwede ka pa rin makapakinig. Mga ka-vibes, 7 minutes na lamang ho at mag-aalas 11 na ho ng umaga. Magbabalik maya-maya lamang po si DJ Honey sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang po sa GV99.9, your good vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami!
3: Baka DJ Honey yan!
1: Baka DJ Honey yan!
4: Baka DJ Honey yan!
5: Baka DJ Honey yarn!
6: DJ Honey!
7: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
8: Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
4: Ng umagang oras natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang po yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At siyempre po, ito pa rin at nakakasama niyo pa rin ang pinakasweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. At yes, mga ka-vibes, dahil nga alas 11 na ng umaga, nako, marami po sa atin ngayon ang kailangan kong paalalahanan. Opo, dahil nga mainit ang panahon, maaraw, talaga namang todo paypay ka siguro dyan sa iyong sinasakyang jeep. Opo, ay okay lang yan. Oo, bumili ka na ng ano, ng yung handy fan ba, para ikaw po ay kahit papaano, hindi ka maano, mapag, yung ano, mangalay yung kamay mo, yung braso mo. Tapos syempre, alam nyo, wait lang, kwento ko lang pala. Naalala ko dati, di, ewan ko kung saan lugar yon, kapag ako ay may iniintay. Tapos yung katabi ko, nagpapaypay siya. Tapos alam mo, hindi ko alam kung nag-feeling lang ba ako. Dinadamay na ako dun sa hangin. Hindi ko alam kung sinasadya ba yun or sadyang naaabot lang ako nung paypay niya. Tapos sa isip-isip ko, alo, ang sweet ni ate. Ako ay dinadamay. Hindi ko alam ah. Feeling ko ang ano, ang feeling error ko po sa part na yon. Pero, well, salamat po kung nasaan ka man ate. Oo, salamat kung nasaan ka man. Nawa ikaw ay pagpalain at makabili ng handy fan para ikaw ay hindi mangalay. Pero mga ka-vibes, wait lang, bago ang lahat, ang tanong ni DJ Honey po ngayong araw, medyo may kaseryosohan, no? Talagang mapapaisip ka. Oo, kailangan mo talaga nga pumunta sa tahimik na lugar para masagot po ito. Oo, hindi, ito na nga. Sa tingin mo, ikaw na nakikinig ngayon, sa tingin mo ha, sino ang tunay na masasaktan o unang iiyak kapag nawala ka sa mundong ibabaw? Yung tipong... nakaano ka na, nakahiga ka na sa puting kama, tapos umiiyak sila, tapos may kumakanta ng ano, you raise me up. O hindi, lahat naman kasi tayo pupunta doon sa sitwasyon na yon. Kumbaga ay lahat po tayo ay matatapos din ang buhay dito sa mundong ibabaw. Kaya pag-usapan natin ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili, sino nga ba? Ito ba ang magulang mo, kapatid mo, pamilya mo, o kaibigan mo, o yung secret admirer mo, yung fan mo sa TikTok, follower mo sa Facebook? Diba? Parang mapapaisip ka. O baka matuwa pa nga yung iba mong kamag-anak. Kasi sa kanya mapapapunta ang mana. Ganyan kayo eh, ganyan kayo. Pag usapang mamanahin at usapang pera, talaga namang kayang-kayang makipagano eh, talagang kayang-kayang makipagpatayon eh, para doon eh, talaga kayo dyan. Pero mga ka-vibes, ito na nga, opo, ang kailangan nyo pong, o dapat nyo pong abangan mamaya po sa ating segment na Buzz Talk. Ito na nga, Susan Africa, tinupad ang 5,000 pesos challenge matapos po mahanap ang kanyang ubo scene. Uy, wala mo, napanood kayo video na to na parang na-trigger siya dun sa ano, kasi nga sabi parang ubo queen daw siya sa mga movie. Basta mga ka-vibes, mamaya natin yung pag-uusapan. Si Julie Ansanosa naman po, sabi niya kay Raver Cruz, ikaw ang gusto kong makasama hanggang pagtanda. Grabe. Pakainis yung mga ganito. At si Joshua Garcia naman mga ka-vibes, nag-trending po dahil sa TikTok repost tungkol po sa VP Sara impeachment trial. At for the person, kinumpirmang hindi nag-work ang kanilang relasyon ni Leon. Ako mga ka-vibes, yan po ang dapat niyo pong abangan sa ating segment na Buzz Talk maya-maya lamang sa aking pagbabalik. Kaya mga ka-vibes, intayin niyo na mga detalye. Samahan si DJ Honey hanggang alauna ng hapon. Tayo po ay magkukwentuhan at magchichikahan pa. Pero for now mga ka-vibes, magbalik-tugtugan muna tayo. Oo, pausap na. Stay muna. Stay mga ka-vibes by Zed. Muli ito po si DJ Honey sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan. Dito lamang po sa GB99.9. Your good vibes.

0: state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Ay, paring dayo, paring dayo.
2: Ah.
1: Pahayag ka, unlimited ang pera mo.
2: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
1: Pero, utang with interest.
3: Ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Hala, nandito na siya.
4: OMG, tunay nga.
6: Abay, oo, natatanaw ko na.
4: Teka, sino ba siya?
7: Siya ang inyong katandem na walang problem.
8: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
7: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
9: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
7: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
8: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
7: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
10: GV 99.9.

0: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: ng umagang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po mga vibes sa ating pong program, Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan. Kasama po ang pinaka-sweet na DJ sa walat ng radyo. Ito po si DJ Honey. My love, so sweet. Pero ito na nga mga vibes. Ang dami nangyari, no? Welcome, welcome, welcome sa ating segment na Buzz Talk, kung saan ina-update kayo ni DJ Honey sa lahat ng mga showbiz updates na kailangan yung malaman sa araw-araw. So ito na nga, di ba? Sabi ko kanina sa inyo, okay? Basahin muna natin ang mga pag-uusapan natin today. Susan Africa, tinupad ang 5,000 pesos challenge matapos mahanap ang kaniyang ubo. Scene. Yung tipong ubo talaga, ha. Julian San Jose, kay River Cruz naman po. Sinabi niya kay River Cruz, ikaw ang gusto kong makasama hanggang sa pagtanda. At Joshua Garcia naman po nag-trending dahil po sa TikTok repost tungkol po sa tungkol kay VP Sara impeachment trial. At VP? At for the first sign, kinumpirmang hindi nag-work ang kanilang relasyon ni Leon. So ito na nga mga ka-vibes. Usap-usapan po online sa veteran actress na si Susan Africa matapos po niyang tuparin ang kaniyang pangakong 5,000 pesos reward sa sino mang makakahanap ng eksena kung saan siya ay umuubo sa isang teleserye. Nauna nang sinabi ni Susan na tila isa lamang Mandela effect ang paniniwala ng marami na palagi siyang gumaganap bilang inang may sakit na laging inuubo. Bilang patunay, hinamon niya ang publiko na maghanap ng video clip. Matapos po ang masusing paghahanap po ng mga netizen, isang third year college student mula po sa Iloilo ang nakahanap po ng eksena mula sa Maraclara kung saan umuubo ang karakter ni Susan. Agad niya itong kinontak at ibinigay ang ipinangakong premyo. Nagpapasalamat din pong aktres sa lahat ng nakiisa sa hamon at inaming mahirap nang maalala ang bawat eksenang nagawa niya sa mahigit 4 na dekada sa industriya. Kasi nga mga ka-vibes, no? Dahil nga po dun sa isang series na kinabibilangan po ngayon ni Susan Africa. O, search nyo, Susan Africa. For sure, baka hindi nyo siya kilala sa

pangalan. Pero pag nakita nyo po siya, naku, kilalang kilala nyo po yan. Edi, mga ka-vibes, nasa isa po siyang series na kinabibilangan ngayon na siya po ay gumaganap na bilang doktor. So, ang reaction po ng mga netizens, naku, bigla na daw pong nag-upgrade po si Miss Susan. Kasi nga po, hindi na daw po ano, inang laging may sakit or taong may sakit or laging umuubo ang kanyang role sa bawat project. So, feeling ko parang medyo na-offend yata si Miss Susan. Pero, alam nyo, ibig sabihin po niyan, Miss Susan, ay kayo po ay natatandaan ng tao at effective po kayo na actress. Well, diba, yung challenge niya naman, na kapag nahanap mo yung scene, bibigyan na 5,000, nangyari naman po yun, mga ka-vibes. O, diba? O, ito naman, mga ka-vibes, kinilig po ang maraming fans matapos po ang napakatamis na birthday message ni Julian San Jose para po sa kanyang boyfriend na si Raver Cruz. Sa Instagram, ibinahagi po ni Julian ang mga larawan po at video nila ni Raver kasama ang mensaheng "Happy birthday to the man I want to grow old with." Sinabi rin niyang ipinagmamalaki niya si Raver at handa siyang samahan ito sa lahat ng pagsubok at tagumpay ng buhay. Hindi naman nagpahuli si Raver at nagpapasalamat sa singer-actress sabay sabing napakaswerte niyang kasama si Julian at mahal na mahal niya ito. Mas lalo po tuloy kinilig ang kanilang mga tagahanga at marami ang umaasang mauuwi sa kasalan ang kanilang matatag na relasyon. At mga ka-vibes, nag-trending sa social media po ngayon si Joshua Garcia matapos po mapansin ng mga netizen ang pagre-repost niya ng isang TikTok video tungkol po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang video po ay naglalaman ng highlights ng unang mga araw ng impeachment proceedings at may hashtags na karaniwang ginagamit na mga taga-suporta ng pamilya Duterte. Dahil po dito, maraming netizen ang nagtanong kung senyales ba ito ng kanyang paninindigan sa politika. Sa ngayon po, wala pang opisyal na pahayag po si Joshua Garcia tungkol po sa issue. Samantala, hati po ang opinyon ng publiko. May mga nagsasabing karapatan niyang magkaroon ng sariling pananaw, habang ang iba naman ay patuloy na naghihintay ng kanyang paglilinaw. O, ito na sa lahat ng mga ano, babad sa TikTok. Oo, ito na, emosyonal na nagbahagi po ng update ang content creator na si For the First Sign tungkol sa estado ng relasyon nila ni Leon, ang Australian na nakilala niya sa Japan sa pamamagitan ng boyfriend for hire service. Sabi ko sa inyo, may pag-asa po tayo. Charot lang. Sa isang Facebook reel, inamin po ni Forda na nagsimula lamang bilang content ang kanilang kwento. Ngunit kalaunan po ay nagkaroon siya ng tunay na nararamdaman para kay Leon. Gayunman, matapos nilang pag-usapan ang kanilang sitwasyon, napagdesisyonan nilang mag-move forward na lamang ng magkahiwalay. Ayon po kay Ford, mga ka-vibes, wala siyang pinagsisisihan dahil marami siyang natutunan tungkol sa kanyang sarili, sa kanyang mga pinahahalagahan at sa mga non-negotiable na hinahanap niya sa isang relasyon. Nagpapasalamat din siya sa lahat ng sumusuporta sa kanila at humihiling ng pag-unawa sa kanilang mga naging desisyon. At yan po ang latest sa mundo ng showbiz mula po sa viral challenge ni Susan Africa, sweet birthday message ni Julian kay Raver at usap-usapang TikTok repost ni Joshua Garcia at hanggang sa emosyonal na pag-amin ni For the First Son, patuloy nating tutukan ang mga pinakamainit na balita sa entertainment world dito lamang sa ating segment na Buzz Talk dito po sa programang Honeybeat, tugtugan at kwentuhan dito lamang sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: GV99.9.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, sakto! Eksaktong alas 12 na po ng hapon. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang po yan sa GV99.9, your good vibe. At siyempre po, inyo pa rin nakakasama at napapakinggan sa inyong mga radyo ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Ito na mga ka-vibes, wait lang, batiin ko muna, baka nakikinig po ngayon si Nanay Rosalinda Factor. Magandang tanghali po, magandang hapon at maraming salamat po sa inyong palagi pong pagsubaybay at pakikinig dito sa ating programa. Muli, ang inyo pong napapakinggan ay si DJ Honey. Alam niyo mga ka-vibes, kasi may nabasa ako na na message ni Nanay Rosalinda, na touch naman talaga ako, kaya shout out ko siya ngayon. Everyday ko na siyang shout out. Everyday ko na siyang isa-shout out. Na-touch talaga ako. Thank you so much po, Nanay Rosalinda. Siya ay from Lipa City yata. At syempre, sina-shout out din po natin si Kuya Tom and Paul from Granja, Lipa City. Opo, lagi yung nakikinig sa atin. Opo, kaya shout out po sa inyong welding and tricycle repair shop. Muli, Kuya Tom and Paul from Granja, Lipa City, Batangas. At syempre lahat ng mga nakikinig ngayon po na mga drivers and conductors ng Batrasco. Hello po, magandang hapon na po sa inyong lahat. Ako, para sa ating mga minamahal po ng mga pasahero. Sorry, para po sa ating mga minamahal na drivers, conductor, nako, wag naman kayo masyadong ha, uhawin ng sarili. Kayo po ay uminom ng maraming tubig, lalong-lalo na ngayon na mainit po ang ating panahon. Mainam po mga ka-vibes na tayo po ay uminom ng maraming tubig para po yung hindi po tayo ma-dehydrate mga ka-vibes. Malaking tulang po yan para po maibsan ang ating yung mainit na pakiramdam. Opo, helpful yan mga ka-vibes. Syempre, mainit sa terminal habang tayo po ay nag-iintay ng mga pasahero pati ng ating mga jeepney drivers, ang ating mga bus drivers. Shout out po sa inyong lahat . Sana po kayo po ay uminom ng maraming tubig. Pero syempre mga ka-vibes, opo, binalikan ko kayo kasi nga baka hindi kanya nabilalikan. Ako na bumalik para sa'yo. Hindi, ang tanong kasi ni DJ Honey, sa aking pagbabalik ay atin na pong babasahin ang mga kasagutan ng ating mga listeners. Okay, pero ngayon, ang ating tanong of the day, sa tingin mo sino ang tunay na masasaktan o unang iiyak kapag nawala ka sa mundong ibabaw? Ang inyo pong kwento, kasagutan, ipadala po sa ating hotline number 0926-079-8708. Ulitin ko, 0926-079-8708. At syempre naman, ang ating Facebook page, GV99.9FM. Pag sinerch niyo po yan sa Facebook, may lalabas po dyan, syempre, GV99.9FM. At makikita niyo po doon yung nakapost. Opo, nandoon po yung ating link para sa ating online live streaming. O di kaya naman, pwede niyo pong i-type sa inyong mga browser, GV999.live. Once na in-enter niyo na yan mga ka-vibes, makikita niyo na po dyan. Opo, isang click lang ay mapapakinggan niyo na po kami online. Taso ng energy natin, alas 12 na kasi dapat talagang ang ating mga ka-vibes hindi antukin sa mga oras na ito dahil syempre, di ba, marami mga ginagawang ating mga ka-vibes pag ganitong oras. Naku, hindi dapat siya sa mga ganitong oras, ha? Wala mo na matutulog. Lalo-lalo na mainit ang ating panahon kaya dapat wag nating tulugan ang panahong ito. Ay, siya mga ka-vibes, alam nyo, ito pala, nakalimutan ko. Kaya nga pala, bumalik ako sa inyo. Kasi nga po, gusto ko lamang i-share sa inyo na ang ganda ng buhay. Opo, masarap mabuhay sa mundong ito. Lahat ng mga problema mo, hindi yan habang buhay ay nandiyan. Okay, lagi mong tandaan kung may mga pinagdadaanan ka ngayon, kung may pinoproblema ka, wala kang pambayad ng bills, wala kang pampagasolina. Diba? Hinahabol na tayo ng mga pinagkakautangan natin. Kapos na yung pambili mo ng grocery, wala ka ng makain, wala ka ng maluto. Alam nyo, lagi nyo tatandaan at lagi nyo pong isa sa puso na God will provide. Lagi nyo po yung tatandaan, mga ka-vibes. Okay, magtiwala kayo sa kanya. Promise. Ako na po ang testigo. Testigo talaga. Ako po ang patunay, opo, na... Bakit ako na naman? Binibida ko na naman yung sarili ko. Pero hindi, mga ka-vibes. Again, God will provide. Sa lahat ng mga may problema ngayon, financially, emotionally, physically, lahat na, mga ka-vibes, ipagpaubaya nyo sa kanya. Promise, promise. Talagang giginhawa ang ating life. Pero alam nyo, hindi naman agad-agad yan ah. Hindi naman agad-agad po ay lahat ng mga prayers natin ay tinutupad. Opo, kaya talagang may season of waiting. Diyan po natetest. Diba, kumbaga yung season of waiting, habang tayo po ay nag-iintay, nagiging trial na siya. Opo, diyan na makikita kung para sa'yo ba talaga yung ipinagdarasal mo. Pero syempre, ay nako, ang sarap mabuhay. Talagang life is so amazing, mga ka-vibes. Kaya, mahalin mo ang buhay mo. Minsan ka lang mabuhay sa mundong ito. O, diba, pagkatapos kong itanong kung sino ang unang iyak or kung sino ang unang malulukot o masasaktan, ang ating sinasabi ngayon ay life is so good. Opo, ang ganda ng buhay, ang sarap mabuhay. Kaya, mahalin mo kung sino ang mga taong nasa paligid mo. Kaya, mahalin mo na ako. Tsaring! Hindi ako! Huwag na akong inaani dyan, ha? Kayo talaga. Well, mga ka-vibes, 7 minutes na po makalipas ang alas 12 ng hapon. Ito muna ang Rex Orange Country. Para sa awiting, amazing. Well, ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GB99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, pare, magandang umaga.
5: Ah, pare, magandang umaga.
4: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
5: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
4: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
6: Ayaw ka na.
7: Ala, joke pala yun. G, tunay nga.
8: Abay, oo. Natatanaw ko na.
7: Teka, sino ba siya?
9: Siya ang inyong katandem na walang problem.
4: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
9: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
8: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
9: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
4: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
9: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
10: GV 99.9.

0: That song was brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozep Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
6: Well, 12:42 ng hapon ang oras natin ngayon mga ka-vibes. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan. Inyo pa rin nakakasama sa last push ng ating programa mga ka-vibes. Ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. Yes mga ka-vibes, kasi hanggang alauna lang tayo. Pahinga naman ako at saka kayo. Mga ka-vibes.

Ngayong araw ng Martes, opo, alam ko maraming mga bagay ang atin pong mga inaalala. Marami tayong mga bagay na iniisip. Marami tayong mga bagay na kailangan nating siyempre alalahanin. At kapag hindi natin inaalala, ay lagot na tayo niyan. Opo, pero mga ka-vibes, again, ngayong araw po, epektibo ang pagtaas ng presyo po mga ka-vibes. Okay, wait lang. Babasahin ko sa inyo or sasabihin ko sa inyo kung gaano kalaki ang itinaas mga ka-vibes. Ito na mga ka-vibes! Ito na! 10.68 pesos per liter sa diesel po at sa kerosene naman ay 11.77 pesos per liter at sa gasoline 3.65 pesos per liter. Masakit tanggapin ang katotohanan, tumataas na naman ang presyong petrolyo, di ba? Pagkatapos tayong patikimin ng mababang presyo po, no? Yung mga rollback po ng mga nakakaraang linggo after tayong patikimin, hindi na agad na ipagpatuloy. Kasi nga mga ka-vibes, ay yun na nga po, wala tayong magagawa. Talagang balik. Tension na naman, balik-alita na naman po itong US at Iran. Kaya sana mga ka-vibes, atin pong ipagdasal muli na matigil na po itong mga nangyayari pong sagupaan at hindi po matuloy ang mga masasamang elemento. Masasamang elemento talaga. Mga masasamang pangyayari na syempre nadadawit po ang ating mga kababayang seafarers, ang ating mga OFW na lubos na naapektuhan. Syempre ang kanilang safety sa kanilang mga bansa na kinabibilangan. And of course, dito sa Pilipinas, malayo tayo sa US at Iran. Pero apektado naman po tayo nitong pagtaas po ng presyo ng petrolyo. Kasunod niyan, presyo ng bilihin, presyo ng kuryente, lahat na mga ka-vibes susunod once na tumaas ang presyo ng petrolyo. Ayaw natin yan mangyari, kaya mga ka-vibes, sana naman po ay hindi na humatuloy yung mga ganyang mga pangyayari. At syempre mga ka-vibes, no, may isa pa tayong binabantayan. Naku po, ito pong bagyong paparating, papasok ng ating Philippine Area of Responsibility na muli na namang mag-a-activate si Super Habagat. Ang Habagat mga ka-vibes ay muli na naman pong ating mararamdaman ngayong linggo, ayon po yan sa PAGASA. Pero mga ka-vibes, diba dahil nga po sa El Nino, dahil sa mainit na panahon, ang mga pananim ng ating mga kababayang magsasaka po ay nanunuyo na, no? Kumbaga, labi silang naaapektuhan at syempre ang ilang mga dampo ay apektado dahil nga po sa patuloy na pagbaba po ng kanilang mga naka-reserve na tubig. Kaya mga ka-vibes, sana po ito pong pag-ulan na ito, walang bahain, walang masawi po na buhay, pero sana madagdagan po ang level ng mga dampo natin dito sa Luzon. Pero syempre, hindi ko naman kayo iiwanan na lang ng bigla-bigla, di ba? Basahin na natin ng mga katanungan ng ating mga ka-vibes. Katanungan? Kasagutan kasi. Oo, yung tanong sa akin yun, huwag niyong agawin. So ito na nga mga ka-vibes. Sabi po dito, unahin po natin ang mensahe po mula dito kay Jen. Sabi niya, "Hi DJ Honey, shout out sa buong pamilya ko dito sa Lipa. Para po sa akin, si Mama ang unang iiyak kapag nawala ako. Siya ang unang nagmahal sa akin at alam kong kahit may sarili na akong pamilya, anak pa rin ang tingin niya sa akin. Love you, Ma." Oh, ang sweet naman ni Jen. Kaya sino-shoutout natin lahat ng mga ng mga nagpapadala ng mga mensahe. Shoutout Jen at sa lahat ng mga listeners po natin. Diyan ho sa Lipa City, Batangas. Pero syempre, para lamang malaman ng ating mga listeners, ang ating tanong of the day, ang tanong ni DJ Honey po ngayon, sa tingin mo, kapag nawala ka, sino ang unang iiyak? At bakit siya? Okay, magbasa tayo. Patuloy natin mga ka-vibes. Sabi po dito, "Good afternoon po, DJ Honey. Shout out sa mga delivery riders na nakikinig po ngayon." Uy, hello! Hello sa lahat po ng mga riders po natin na nakikinig ngayon ha. "Sa tingin ko, asawa ko ang unang iiyak. Magkasama naming binuo ang pamilya namin at alam kong mahihirapan siyang tanggapin kung wala ako."
O, dito pa, meron pa dito. Hello, DJ Honey. Shout out sa Team Tanawa na nakikinig lagi dito sa'yo sa May Darasa. Alam mo, DJ Honey, sa totoo lang, sa aking pananaw, ang hirap basahin naman ito. Sa aking pananaw, ang unang iiyak siguro ay ang bunso kong kapatid. Simula bata kami, halos ako na ang tumayong pangalawang magulang niya. Kaya sobrang close namin. Eh, mga ka-vibes, maraming salamat po ha sa inyong mga mensahe po at mga kasagutan, pagpapadala at paglalaan po ng inyong mga oras, pagta-type ng inyong mga kasagutan sa ating tanong of the day. Pero mapunta tayo dito sa ating topic, mga ka-vibes. So, kung iisipin, kung i-analyze natin yung ating tanong of the day, parang ang dali lang sabihin na si mama, si papa, yung kapatid mo, yung friends mo, yung asawa mo, yung anak mo. Di ba? Parang ang daling sabihin kasi alam natin na mahal tayo ng pamilya natin. Pero mga ka-vibes, aside from our families, sa tingin mo, sino ang pupunta sa iyong burol? Sino ang titingin sa iyong kabaong, 'di ba? Sino ang magsasabi na ang bait-bait ni ganito nung nabubuhay pa siya? Sino yung magsasabi na mamimiss ka nila? Sino yung magsa-story? 'Di ba? Yung tipong wala ka na tapos yung mga funny pictures pa yung ipo-post. Grabe kayo talaga eh. 'Di ba? Parang wait lang, mapapaisip ka, sino kaya yung mga, sige, sabihin na natin, given na yung mga families natin ha, kasi sila talaga, kung mahal na mahal talaga nila tayo at mahal na mahal natin sila, sila talaga yung mga unang iiyak. Pero yung mga friends natin, yung mga tinuturing nating kaibigan sa simula high school, no, simula elementary, yung mga kaibigan sa trabaho, kaibigan mo sa labas or yung sa community mo, sa tingin mo, sisilipin ka nila or dadalawin ka nila once na ikaw na yung binurol? Diba? Kasi ang dali nating sabihin na, ay, kaibigan ko yan, baka pupunta yan. Diba? Ang dami nating mga kaibigan na itinuturing, pero pagdating ng araw na tayo na po yung nangailangan or yung tayo na po yung kailangan nilang paglaanan ng oras or tayo na po yung magfo-focus or need na ng attention ng ating mga friends, sino ang unang pupunta? Diba? Pero alam nyo, kapag tinanong tayo kung sino ang iiyak kapag nawala po tayo, hindi lang po ito tungkol sa kamatayan, hindi po tungkol sa death, mga ka-vibes. No? Tanong din po ito kung paano po tayo nabuhay dito sa mundo, paano po tayo nakisama. Kasi diba, minsan abala po tayo sa work, abala po tayo sa pag-aayos ng problema, paghahanap ng solusyon at pangarap. Kaya nakakalimutan po nating iparamdam sa mga mahal po natin kung gaano sila kahalaga. Hindi natin kontrolado ha kung hanggang kailan po tayo mabubuhay. Pero mga ka-vibes, kontrolado po natin kung paano po tayo magmamahal habang may oras pa. Uy, baka isipin nyo, nagpapaalam na si DJ Honey. Huwag kayong ganyan ha. Hindi natin alam kung kailan yung oras natin, kung hanggang kailan lang tayo sa mundong ito. Pero mga ka-vibes, no, ang gusto ko lamang po na malaman nyo, ang gusto ko lamang po na iparating sa inyo, hangga tayo po ay nabubuhay, gumawa tayo ng mabuti, diba? Ipakita natin sa mga taong mahal natin na totoong nagmamahal tayo sa kanila at kaya natin silang suporta or yung pagmamahal natin, kaya nating panindigan kahit sa kabilang buhay. Kaya kung may taong mahal ka, oo, wag mo nang ipagpabukas ang pagsasabi ng I love you, okay? Wag mo nang ipagpamamaya itong babanggitin na mahal kita. Mahal kita mommy, mahal kita daddy, mahal kita inay, mahal kita tatay, sa iyong mga friends, di ba? Even yung paghingi mo ng tawad, pagpapatawad mo at simpleng pagyakap, huwag nyo na pong ipagpabukas kasi we never know, hindi natin alam kung hanggang kailan lamang po tayo dito sa mundong ibabaw. Dahil po sa huli, ang hindi malilimutan ng mga tao ay hindi ang yaman or tagumpay, hindi kung ano ang narating mo, hindi kung sino ang mga, well, kasama na siguro yung mga natulungan ako. Pero yung mga pera, yung yaman, yung mga nagawa mo sa trabaho mo, hindi yan, hindi niya
maaalala yan. Maaalala tayo kung paano natin sila pinaramdam na mahalaga sila at mahal natin sila. Hi naka mga ka-vibes! 12:52 na agad ng hapon. No? Maraming maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang 9 a.m. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. At please mga ka-vibes, lagi niyo pong tandaan ha. Lagi-lagi niyo pong tandaan. Always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Muli, ito po si DJ Honey sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lang yan sa GB99.9, your good vibes. And for me, bye-bye sa mga ka-vibes. Ito muna, ang Sleeping Through My Fingers by ABBA. Happy Tuesday, mga ka-vibes!

0: That song is brought to you by
1: BioFlu.
0: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
6: Yes, ikaw ay nakikinig sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan at nakakasama ngayong Martes ng hapon, ang nag-iisang Barako matapang na kayang ipaglaban, Kiko Barako. Sa programang Shes Tawanan. Ako, samahan nyo ako mga ka-vibes hanggang maghapon, hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Uwian, rush time, traffic. Hello, way nako mga ka-vibes. Kamusta naman ang pangalawang araw ng inyong linggo? Nakapag-unat-unat na ba simula ng Lunes? Nakakapag-ano na ba? Ginaganahan na ba ulit na magtrabaho? Bibigyan na ba ng motivation ng sarili? Ubus na ba ang sahod? Bahiti na ba? Ay siya, kung bahiti na, ay malayo pa ang katapusan. Magtiis-tiis ka muna sa mga noodles-noodles, sa mga siomay rice. Sa Paris. Anyway, nako mga ka-vibes, eto na nga. Ginugutom ko lang yung sarili ko, hindi pa ako nananghalian.
7: Aray ko!
6: Pero eto mga ka-vibes, aminin nyo nga, pag-usapan natin, naka-experience na ba kayo? Yung may kasama kayong manood ng movie. Tapos parang siya pa yung ano, parang kang ini-interview nung kasama mong manood. Sa dami ng tanong, sa dami ng ano mo yun, lahat na nang itinanong sa'yo. Diba? Yung kaka-start pa lang ng pelikula. Diba? Or nasa, wala pa sa kalahati. Tapos siya sabi, ano nangyayari? Bakit ganito yung nangyayari? Ba't ganito yung eksena? Anong connection nito sa ganito? Diba? Ang mas nakakatawa pa ron, diba? Pareho lang naman kayong first time manood ng pelikula ngayon. Bakit kailangan niyang itanong sa'yo? Diba? Sa ako kukunin ang sagot sa tanong mo. Sige nga, kung ikaw ako lagi may ganun akong experience eh. Yung manonood kami ng movie ng aking asawa. Tapos maya-maya, hindi pa nagsisimula. Oh, magtatanong na siya, bakit ganito yung nangyari? Hindi ko rin alam. First time kong nanood, di ba? Ano, saan mo gustong kunin yung sagot? Tanong ko sa director? Ay, nako, kung bakit ko nga ba nababanggit ngayon, nasasabi yan. Kasi ito nga nag-message sa atin ngayong hapon, yan ang problema. Di ba? Ito sabi niya sa akin, DJ Kiko, anonymous na lang po. Yung asawa ko, kapag nanonood kami ng movie, every 5 minutes, nagtatanong siya kung ano yung nangyari, sino yun. Ang totoo naman, pareho lang naman naming first time panoorin yung pelikula. Minsan gusto ko na lang sabihin sa kanya, hintayin natin pareho, malalaman natin natin. Ano po ba ang dapat kong gawin sa asawa ko? Paano ko po ba ipapaliwanag? Maraming salamat po. O, di ba? Sabi ko sa inyo mga kabayos, hindi ako nag-iisa. Pero alam mo, hindi yan away mag-asawa. Isa yung laban. Laban ng ano? Laban ng pasensya. Diba? Yung feeling ko, maraming ang makaka-relate dito. Yung kasama niyo, yung mga girlfriend niyo, diba? Yung mga partner niyo, or even a tropa, best friend niyo na parehas yung hindi alam yung pelikula, tapos magtatanong anong nangyari. Diba? Kaya naman ako, simulan natin ang kwentuhan dyan, mga ka-vibes. Share your thoughts, comments, reactions, experiences sa aming hotline bukas na bukas yan. 0926-079-8708. Uulitin ko, 0926-079-8708. Or pwede rin sa aming online live streaming. Pwede kang mag-live chat on, mag-live comment doon. Pumunta ka lang sa gv999.live. O, yung link niyan, kung tinatamad kang mag-type sa browser mo, eh, yung link po niya nasa Facebook page namin na GV99.9 FM. O, diba? Huwag kang, isang click mo lang yon, naka-pin post yun, makikita mo na. O, pagkatamad-tamad pang mag-click, diba? Anyway, nako sa mga kabays natin, eto na. Umpisa na natin ng hapon ng kulitan, tawanan at kwentuhan. Pero bago natin ituloy ang lahat, ituloy muna natin ang ating mga tugtugan. Chill-chill muna tayo ngayong hapon. Anyway, nakakasama muna at napapakinggan muna ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chess Tawanan. Dito lang yan, syempre, sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. Ay nako, sa mga mahilig magtanong dyan ng sa tungkol kung tungkol saan ba yung pelikula at parehas lang naman nating napanood. Can you give me a reason bakit ka tanong?

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nakaradyo ka pa ba?
5: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
6: Uy, baka Kiko yan.
4: Baka Kiko Barako yan.
7: Kiko Barako.
8: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
9: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: GV 99.9. Your good vibes.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka lang sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tol, tol, tol!
6: Oy, tol!
5: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
6: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
5: Pero, puro pangit lang yung pwede.
7: Ayaw ko na.
8: Hala, joke pala yun. Tunay nga?
9: Abay, oo. Natatanaw ko na.
8: Teka, sino ba siya?
10: Siya ang inyong katandem na walang problem.
5: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
10: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
9: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
10: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
5: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
10: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
0: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.

Siyempre naman, nakikinig ka pa rin sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. At siyempre, inyong nakakasama na papakinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. Sa programang para sa mga gustong mag-siesta, para sa mga gustong tumawa, para sa mga gustong tumawa habang nag-siesta. Ito po ang Siesta Wana. Naku, samahan nyo ako sa maghapon mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Anyway, eto na, balik na tayo sa pinag-uusapan natin mga ka-vibes. Sa mga mahilig manood ng movie dyan, tapos merong movie partner, may kasama nga nanonood, na-experience nyo ito, for sure na-experience nyo na ito, yung nanonood kayo kasama yung jowa nyo, partner nyo, yung inyong best friend, mga kaibigan, tapos isa doon, laging tanong ng tanong, di ba? Ano nangyari? Anong connection ni ganito? Bakit ganyan si ganito? Di ba? Tapos ang sistema, parehas yung first time panoorin yung pelikula, di ba? Mayayamot ka na lang. Diba? Alam nyo, napansin ko, iba-iba talaga ang style ng tao kapag nanonood. Diba? May tahimik, diba? May sobrang immersed. Diba? Talagang tutok na tutok. Parang nandun, feeling niya nandun siya sa pelikula. Ganun. Meron ding parang ano, live commentator. Diba, kada eksena, merong comment, o kaya naman, may follow-up question. Ewan ko, diba, bakit kaya ang dami-daming ganung klase ng nanonood, no? Ang nakakatawa pa dun minsan, hindi lang yung, ang tanong nila, hindi lang, sino yun? Diba, ang susunod, masama ba siya? Kalaban ba siya? Diba, tapos meron pang sasabihin, tatanungin yan sa pelikula, yung bida ba, mamamatay kaya dyan? Diba, magiging sila ba? Magkakatuluyan ba sila? Hindi ko po alam. Diba, parehas natin pinanonood, diba? Sabay natin pinanonood. Diba, gusto ko rin namang malaman, kaya pwede ba panoorin na lang natin? Diba, pareho kayong nasa unang 5 minuto ng movie, ganun. Pero kung tutusin, minsan, hindi naman dahil ano eh, hindi sila nanonood, hindi na iniintindi, hindi nakikinig sa pelikula. Curious lang talaga sila. Siguro ano lang talaga, mainipin. Ganun. Naiinip sila. Alam mo, itong dilema ng ating message sender, yung jowa niya na pala tanong. Alam mo, parang ako rin yung mamumblema sa iyo. Actually, yun nga, hindi naman na sa message sender natin, no, hindi naman siguro hindi sa iniintindi ng jowa mo yung ano, yung pelikula. It's just that siguro curious lang siya, gusto niya na malaman agad. Alam mo yung kung pwede lang i-fast forward. 'Di ba? Gusto lang din nilang maintindihan agad yung kwento, 'di ba? Kaso ang problema, nawawala ka na rin sa focus pag ganyan yung kasama mo. Diba? Ito, magbagasa tayo ng text. May nag-text dito. Sabi niya, sabi ni 4821, DJ, asawa ko rin ganyan. Ending, pinupost pa ang movie para i-explain sa kanya. Diba? Parang, wait lang ha. Kasi pag sinagot ko yung tanong mo, mawawala na ako sa focus eh. Ito, sabi ni 9157, ako naman madalas yung magtanong. Excited lang naman ako, kaya gusto kong tinatanong. Eh, paano? Eh, kung excited ka, i-fast forward mo, huwag mong tanongin sa kasama. First time din mapanood ng kasama mo yan, 9157. Ito, sabi pa dito. Sabi ni 7812, Kiko Barako, nanay ko madalas ganyan. Kada eksena may tanong. Sabi ko sa kanya, i-powerpoint ko na lang kaya. Alam niyo dapat ano eh, kapag alam niyo may kasama kayong ganyang manonood, dapat 'yan ano eh, pinasusumpa niyo muna. Raise your right hand. Ako ay nanunumpa na hindi ako magtatanong sa bawat eksena. 'Di ba? Kaya alam mo sa message sender natin,
Okay na naman yan eh. Kung may nagtatanong. Basta, ang mahalaga, hindi ito mauuwi sa tampuhan, hindi yan mauuwi sa awayan, di ba? Sagutin mo na lang, di ba? Ngayon, kung hindi mo talaga alam dahil first time mo manood, edi sabihin mo na lang ang magandang sabihin sa kanya. Alam mo, gustuhin ko mang sagutin yan. Kaya nga pinanood natin, di ba? Sabay nating alamin. O, kung ayaw mong, kung excited ka kung ano yung next part, tayo na lang kaya yung gumawa ng next part. Diba? Ganun na lang ang sagutin mo. Pagpasensyahan mo na lang, message sender, no? Kung ano man yung, kung ang jowa mo man ay palatanong sa tuwing nanonood kayo ng movie, diba? Kahit na ikaw mismo, hindi mo alam kung ano yung susunod na eksena. Pahabaan lang talaga yan ng pasensya. Ganun. Anyway, i-shoutout muna natin, ha? Lahat ng mga taga-Batrasco, o yung mga Batrasco driver at mga konduktor ng Batrasco. Sabi ni Terio Palma, good PM po, pa-shoutout naman po sa lahat ng driver at konduktor ng Batrasco, lalo na sa biyaheng lipa.

Pung Tico Barako. I-follow nyo na yan para updated kayo sa aking mga contents, sa aking mga ganap, at updated kayo kung ano nga ba itsura ko. Ganun. Anyway, nako sa mga kababs nating nakikinig naman din, sa mga palengke, sa lipa palengke, nako sa lahat ng mga nakikinig dyan, pwede naman kayo makisali sa aking kwentuhan, pwede kayo mag-text sa aming hotline na 0926-079-8708. O kaya naman kung wala kayong pan-text, okay lang, basta may internet kayo, may wifi kayo, ay kahit nasaan pa kayo, kahit na nasa labas pa kayo ng probinsya ng Batangas, abay, pwede nyo mapakinggan si Kiko Barako. I-search nyo lang ang gv999.live o kaya naman yung link na yan nasa Facebook page namin na gv99.9fm. Naka-pin post yun. I-click nyo yung link na yun at mapapakinggan nyo na si Kiko Barako saan man kayo naroroon, at may live chat doon, ha. Pwede kong basahin yung mga live chat nyo doon. Pwede rin kayo mag-send ng inyong mga song requests, ng inyong mga pa-shoutout, pwedeng-pwede naman yan, pagbibigyan yan lahat ni Kiko Barako. Anyway, speaking of mga song, eto na, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan, mga ka-vibes. Siyempre, nakakasama nyo pa rin at napapakinggan ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chess Tawanan. Dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GB99.9, your Good Vibes. Para sa ating next song, sabihin mo na lang pagka yung jowa mo, yung partner mo, tanong ng tanong, sabihin mo na lang sa kanya, di ko naman yata ikamamatay kung hindi ko alam ang sagot daan. Ito na ang Waltz of Four Left Feet.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: rancho ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: GB99.9, your good vibes.
1: Kiko Barraco. Kiko Barraco.
0: Barraco. Kiko Barraco.
2: Saan ka nga ba ulit nakikinig? Teka lang, review lang. Saan ka nakikinig? Yan, correct. Nakikinig ka pa rin sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At syempre, nakakasama niyo pa rin ang Barraco matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barraco, sa programang Chef's Tawanan. Ako, samahan niyo ako sa maghapon hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Okay, shoutout muna natin yung nag-comment, no, sa ating online live streaming. Sabi niya si Anonymous, sabi niya, ha ha ha, sabihin na lang nating makinig ka na lang sa storya. Correct, ha, di ba? Ganun na lang sabihin mo. Kapag ka may kasama kang nanonood tapos tanong ng tanong, sabihin mo na lang, makinig ka na lang sa storya, ganun. Kasi hindi ko rin alam talaga yung storya. Curious nga ako, kaya natin pinanood, di ba? Di ba? Kaya yun naman talaga ang logic doon, mga ka-vibes, di ba? Sabihin mo doon sa partner mo, sa jowa mo, sa nanay mo, sa kapatid mo, di ba? Sabihin mo, alam mo kaya natin pinanonood to kasi curious tayo sa storya, di ba? And aware ka naman siguro, hindi natin alam parehas ano yung storya. Di ba? Meron pa kaya minsan, di ba? Kung kailan importante yung eksena, di ba? Meron ng revelation, importante yung linya ng character nung cast, saka kukuha ng pagkain, tapos pagbalik, saka anong nangyari? Anong sabi? Di ba? Abay, malamang may nangyari, ikaw ang umalis eh. Tapos sasabihin, ibalik mo, hindi ko napakinggan. Ay nako, ewan ko ba sa inyo? Ang sakit niyo sa bangs. Buti lang yung bangs ko nasa likod. 'Di ba? O kaya naman minsan, 'di ba? Meron tayong kasama habang nanonood. Yung kasama natin, yung jowa natin, o kaya mga pamilya natin. 'Di ba? Scroll lang scroll sa cellphone. Diba, ugali nila yung pagka feeling nila boring, o kaya wala pang nangyayari gano'n sa eksena. Nagsiselfon, scroll lang, scroll. Tapos biglang lilingon. Tapos kapag ka, wait lang, bakit? Bakit nasa kulungan na siya? Diba sasabihin, teka lang, bakit siya napunta sa ganyang eksena? Eh, malamang, alam mo sana kung hindi ka nagselfon, diba? Diba? Technically, alam mo sana, nakita mo sana paano napunta yung character dun sa lugar na yon. Kung hindi ka humawak-hawak ng cellphone mo. Ah, kainis yung mga ganung eksena. Diyan mo talaga makikita, no, na minsan na ang problema hindi naman yung storya, hindi yung movie eh. Yung timing ng tanong ang may problema. O minsan ang problema yung mismong kasama mo. Parang kulang na lang, sabihin mo, alam mo, panonoorin ko na lang mag-isa tapos kikwento ko sa'yo. Total, ganoon naman din laging ginagawa mo, di ba? Tanong ka ng tanong, hayaan mo na lang ako manood tapos kikwento ko, summarize ko na lang sa'yo. Ito sabi ni ano, ni 5526, oh, sabi niya, ayan. Sabi niya, post daw muna para mag-CR, pagbalik, recap ulit. Diba? Sabi niya, no, ni 6219, mas mahaba pa paliwanag ko kaysa dun sa eksena. Diba? Totoo naman eh.

pelikula eh. Ewan ko ba bakit kaya ugaling-ugali ng marami. Pero ito, ang tanong kasi dyan, ito, para bigyan naman ng sense itong pinag-uusapan natin. Ang tanong dito, dapat ba talagang mainis kapag ganyan ang kasama mo? Lalo na kung yan ay magulang mo, di ba? O kaya jowa mo, dapat ka bang mainis? O baka parte lang talaga yon ng pagiging magkasama niyo sa buhay, o kaya pagiging parte lang yun ng pagiging matanda na ng magulang mo, kung magulang mo yung pala tanong, di ba? So yan ang pag-usapan din natin. Mahalaga tingnan din natin yan, no? Hindi naman porket may ganyan tayong kasama, lagi na lang tayong mayayamutin. Hindi naman laging ganun. Huwag naman laging mayayamutin, ha? Pagka lagi kang nayayamot, sige ka, maaga kang tatanda. 29 anyos ka palang, mukha ka ng pareter sa trabaho. Mukha ka ng tumatanggap ng pensyon. 25 years old ka palang, mukhang pensyonado ka na. Anyway, naku, sa lahat ng mga kababs natin na gusto makisali sa ating dugtugan, kwentuhan, naku, pwedeng-pwede naman yan. Mag-message lang kayo, mag-text kayo sa aming hotline. Bukas na bukas at tinatanggap ni Keiko Barako yan. 0926-079-8708. O kaya naman, sa aming online live streaming, katulad ni Anonymous na nag-comment sa aming online live streaming na gv999.live. 39, ha? gv999.live. Pero kung tinatamad kayong i-type yan, pwede naman sa Facebook page namin na gv99.9fm. Meron na naka-featured post, naka-pinned post yon. Yung unang-unang post makikita nyo, nandun yung link ng aming online streaming. I-click mo yon, dire-diretso ka na sa aming online streaming. Mapapakinggan mo na ako. At syempre, pwede ka mag-live comment. No? At mabasahin ko ang inyong comment. Anyway, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Nakakasama, napapakinggan nyo pa rin nga. Ngayong oras natin ay 13 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon na Keiko Barako sa programa ang Siesta Wanan. Syempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. At sa mga mahilig, sa mga may kasamang mahilig magtanong kung ano nangyayari sa eksena o sa pelikula, pero hindi naman nanonood, sabihin nyo na lang, alam mo, isa na lang ah.

0: GV99.9. Your good vibes.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
3: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
4: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
5: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
4: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
6: Oo, ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun.
4: Naghahanap ka ba ng matatambayan na vibes?
8: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakaboboritong tambayan on air.
4: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
8: Baka OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV99.9.
7: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
9: This is Barkada Vibes!
10: Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
8: This is Barkada Vibes with DJ Robby.
11: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
3: Yes naman! Nandito ka pa rin naman sa paborito mong estasyon at ang most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At inyong nakakasama at napapakinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chef's Tawanan. Ako, samahan niyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang maghapon, hanggang alas 5 ng hapon. Anyway, nako, eto na nga mga ka-vibes, bago tayo bumalik no sa ating pinag-uusapan. Ano kami pinag-uusapan natin? Teka, nawala na ako. Hindi, ating pinag-uusapan, no? Ano bang madalas mong reaction kapag may kasama kang nanonood ng movie na first time yung parehas pinapanood yung pelikula, tapos tanong siya ng tanong, ikaw man to, hindi mo alam yung susunod na eksena. O, bago tayo magpatuloy dyan, ako mga ka-vibes, eto ha, may nakareceive ako ng message. Nako, may nag-birthday daw. Happy birthday, Bart Libera. Kala ko sinong Bart yan. Oh, happy birthday ha sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Ilang taong ka na, Bart Libera?
9: Ikaw ba ay kukwarentahin na? Sana naman makatikim man lang ng kahit papansit lang. Happy birthday sa'yo. Again, Bart Libera. Hindi ko alam ano yung Bart niya na. Bartolome ba yan? Bart Simpson ba yan? Anyway, sana Bart. Mabusog mo si Kiko. Parang ako kahit mga tira-tira lang. Kahit nga pangatlong init, pwede na. Anyway, nako sa mga kababis natin, eto na nga, dire-diretso na tayo sa ating mga, sa ating pinag-uusapan na topic, no? Anong gagawin mo kapag may kasama kang nanonood ng pelikula, tas tanong ng tanong? Well, alam nyo mga kababis, hindi naman talaga minsan maiiwasan yung ganyang pagkakataon. Diba? Madalas talaga, meron tayong ganyang encounter, may makakasama at may makakasama tayo. Tsaka sa totoo lang, no, minsan, yung simpleng inis, kasi di ba kanina sabi ko nga, magandang pag-usapan, dapat ba talagang mainis pagka may ganyan kang kasama. Sa totoo lang, minsan, yung mga simpleng inis na ganyan, sila rin naman yung nagiging later on, kwentong pagtatawanan nyo paglipas ng panahon, di ba? Yung babalikan mo na, alam mo itong jowa kong to, talagang pag nanonood yan, laging tanong ng tanong. Diba? May ganyan eh. Isipin mo ha, ganito lang yan. Isipin mo kung tahimik lang din kayong dalawa buong movie. Baka matapos na walang usapan, diba? Pero dahil paulit-ulit yung tanong niya sino yun, ano nangyari, bakit nandiyan sa eksena, diba? Laging may bagong joke kayong maiisip.

Diba? Eto may nag-text, oh, sabi ni 4175. DJ Kiko, kami nga, subtitle pa. Ano? Kami nga, subtitles pa ang tinatanong. Bakit pati subtitle tatanungin mo? Binabasa yun, 4175. Eto sabi ni 3041. Aminado ako, gantong-ganito ako. Ano? Miss ko kapag wala... Ah! Aminado ako. Ayan, ito pala. Mali ako ng basa. Sorry naman. Medyo malabo ang mata. Sabi ni 3041 na

nanonood kayo ng pelikula. Isang araw, isang beses na nanonood kayo, bigla siyang tahimik, hindi siya nagtanong. Parang ikaw na lang yung matatakot eh. Parang sabi mo, okay ka lang? Lalagnat ka ba? Ang tahimik mo ah, masama ba pakiramdam mo? Bakit? May nagawa ba akong mali? Nag-overthink ka na bigla, di ba? Oo nga naman. At some point, mamimiss nyo rin yan, di ba? Kapag ka, dumating yung panahon na nanonood kayong dalawa, tapos biglang hindi na siya nagtatanong. Di ba? Nakakamiss, parang matatakot ka na lang. At saka, alam nyo, ito lang din yan. Ano? Kung yan ay parents nyo, doon tayo sa ano? Doon tayo sa... usapan ng parents. Kasi di ba hindi lang naman kadalasan jowa yung kasamang nanonood. Halimbawa, nanonood kayong pamilya, tapos yung nanay o tatay yung tanong ng tanong. Di ba? Alam nyo, darating yung panahon na, syempre, wag naman nagmamadali. Pero kung wala na sila, di ba, mamimiss nyo, alam mo, si ganit si mama or si papa, di ba, dati, naalala nyo, pag nanonood tayo, tanong ng tanong. O, di ba, mamimiss nyo rin yun. Kaya nga kung ako sa inyo, take it lightly, di ba. Ano lang yan, daanin nyo na lang sa biro, ganun. Di ba, daanin nyo na lang sa pasensya, di ba, tawanan nyo na lang, ganun. Anyway, kayo ba mga kabais, paano nyo ba... kinukompronta. Paano nyo ba hinaharap yung mga ganyan, no? Kapag may kasama kayong tanong ng tanong sa pelikulang parehas yung hindi pa napapanood. Ako, share your thoughts, comments, reactions, sa violent reactions, sa mga shoutouts, katulad ni, again, ni Bart Libera. Happy, happy birthday sa'yo. Nagpapabati yan, di ba? So, pwede nyo i-check sa aming hotline yan. 0926-079-8708. O kaya naman, sa aming online streaming na GV999.live. O kung ayaw nyong i-type yun, nasa Facebook page namin yan, naka-pin post yan sa GV99.9FM. Yung unang post na makikita nyo, i-click nyo lang yung link na yun at dediretso na kayo sa aming online live streaming. Anyway, nako, tuloy-tuloy muna natin na ang tugtugan mga kabibes. Baka nawiwili kayo kay Kiko Barako. Nakakasama na mapakinggan niyo pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Chef's Tawanan. Ako, syempre dito lang yan sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At dahil nga birthday ni Bart Libera, eto nagre-request siya ng song. Sabi niya, DJ Kiko, pa-request naman ng song na Birthday by Katy Perry.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko.
4: Kiko Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Oh, di ba? Kala nyo, wala ako. No? Eh, paano ba naman kasi nagkapalit yung mouse eh. Anyway, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes Radio Station. GV99.9, your good vibes at inyong nakakasama at napapakinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Just Tawanan. Ako, samahan nyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Konting tiis na lang, alas 5 na, uwi na. Anyway, so balik tayo sa pinag-uusapan natin mga ka-vibes, no? Again, ang pinag-uusapan natin is yung mayroong kang kasamang manood ng movie for the first time. Parehas yung first time panonoorin. Tapos, siya tong tanong ng tanong sa mga susunod na mangyayari. O, diba? Diba, maiinis ka talaga. Pero kanina, tawag doon, nasabi ko nga kanina, diba, gawin na lang nating light ang lahat. Huwag na tayong mainis, diba? Kasi baka nga mamaya nga naman, parte yun ng kumbaga, yung laging pagtatanong nila, parte na rin yun ng buhay. Diba, halimbawa, kung magulang mo yan, ganun talaga, pag tumatanda na, diba, hindi natin maiwasan na hindi na nila naiintindihan yung mga pinapanood nila. Diba, nahihirapan na sila sa mga pandinig nila, ganun. Pero ito pa ang isang mahalagang tanong . Paano naman kung baliktad na ang sitwasyon? 'Di ba? Yung tipong magkaba ikaw naman ang hindi makaintindi nung storya, tapos yung kasama mo sila naman ang nakakaintindi. Diba? Baka naman kasi ikaw rin pala may habit na kinaiinisan ng partner mo, ng mga kapatid mo, ng mga tropa mo, 'di ba? Halimbawa, ikaw naman yung laging spoiler. Ayan.
1: Aray ko.
0: 'Di ba? Ito maaari yung iba kasi, 'di ba? Nagrereklamo tayo. Ikaw tanong ka ng tanong, panoorin mo na lang. Ikaw malay mo naman, ikaw naman na. Etong si spoiler naman yung ugali mo. Yun naman yung yun naman yung ugaling hindi maganda. 'Di ba? Naiinis ka kapag yung kasama mong manood tanong ng tanong sa iyo, kahit first time yung panoorin yung pelikula. Tapos ikaw naman, pag napanood na yung pelikula sa ibang tao naman, spoiler ka naman. Alam nyo, ayaw na ayaw ko yun. Sa totoo lang kapag ka ganon, yung halimbawa, first time kong panonoorin yung pelikula, as in, ang napapanood ko lang yung trailer. Tapos merong nauna, tapos yung kasama ko, napanood niya na beforehand, nauna siya sa akin panoorin. Tapos biglang magsasabi, ay, ganito yung mangyayari dyan. Ay, mauhuli si ganito. Ay, mamamatay si ganito. Diba? Nakakainis. Ikaw, yung mga ganyang spoiler. Diba? O kaya hindi man lang yan, hindi naman niya talaga napanood pa. Binasa lang naman sa internet yung plot. Akala mo kung sinong may alam. Diba? Nakakainis yung mga ganun Kaya, alam nyo, bago tayo mainis din sa mga kasama nating tanong ng tanong, baka meron din tayo sariling version ng nakakainis din. Diba? Relationship talaga yan Diba? Hindi yan tungkol sa movie talaga yung mga ganitong eksena. Natututo tayong mag-adjust sa maliliit na bagay. Ganyan ang relasyon. Tsaka hindi, sa totoo lang, no? Bago tayo mainis doon sa mga kasama nating nanonood na tanong ng tanong, tanongin din natin yung sarili natin. Bakit ba tayo naiinis? Naiinis ba tayo dahil nakukulitan tayo? O naiinis tayo dahil at some point hindi rin naman natin naiintindihan yung pelikula? Diba? Or at some point nahihirapan din tayong ikwento sa kanila? Lagi tayong tandaan natin, mga ka-vibes, lahat tayo merong sariling baho. Yung iba, baho ng hininga. Yung iba naman, baho ng kilikili. Ganun. Pero I mean, may kanya-kanya tayong pangit na pag-uugali when it comes to watching a movie. Diba? Meron dyan nga yung tanong ng tanong, tapos ito naman, spoiler. Meron naman dyan na ang ganda-ganda ng pelikula, tinutulugan. Diba? May mga ganyan talagang tawag doon, kanya-kanya tayo ng style, kanya-kanya tayo ng pangit na ugali, behavioral lahat. Or meron tayong mga negative habits when it comes to watching movies. Diba? Katulad ng panonood ngayon ni DJ Joey Boy, nanonood siya from Pasay! Oh, shout out sa'yo, DJ Joey Boy. Alam nyo, nag-message pa sa akin talaga. Naka-on yung TV nila sa bahay. Naka-online live streaming. Kaya naman ako, DJ Joey Boy, kung nasaan ka man, nasa Pasay. Shoutout sa'yo, mag-iingat ka dyan. At I hope na maging maayos ang lahat sa'yo dyan. Travel safe. Yan. At syempre, sana pag-uwi mo dito sa probinsya ng Batangas, may pasalubong ka from Manila. Yung mga panindaan nyo, yung mga brands na wala dito. Kahit tinapay lang. Anyway, happy watching, happy listening. DJ Joey Boy. Nagtatanong yung iba, teka, hindi naman nakalive si Kiko Barako. Saan nanonood si DJ Joey Boy? Well, ang aming online live streaming, meron niyang video. Oh, pwede niyong panoorin. Pero sa ngayon, nagtatago pa si Kiko Barako. Nahihiya pa. Anyway, naku, sa lahat mga kababes natin na mahilig manood ng pelikula, ano ba yung pinakaayaw nyong ugali ng kasama nyo? Or ano ba yung ugali nyo na sa tingin nyo hindi rin maganda? Naku, pwede nyong i-share ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline bukas na bukas yan. 0926-079-8708. Uulitin ko, 0926-079-8708. Pwede rin naman sa live stream namin katulad ni Joey Boy. Pumunta lang kayo sa gb999.live. Or kung hindi dapat kayo mag-type ng link na yan, pwede naman sa Facebook page namin na naka-pin post yan. Pumunta lang kayo sa gb99.9 FM. At yung unang-unang post na makikita nyo, i-click nyo yung link na yun, dediretso kayo sa aming online streaming. At total, nasa social media na rin naman kayo, i-follow nyo na rin yung aking social media page na Kiko Barako. K-I-K-O-B-A-R-A-K-O. Anyway, nako sa mga kababes natin, ay nga pala, may TikTok din pala ako, nakakalimutan ko. May TikTok din pala ako at Kiko Barako 999. Diba? Hindi pa nga ako sure sa username kung yun nga talaga. Kung may 999 nga ba talaga. hindi sure sa TikTok account niya. O tama, at Kiko Barako 999. Tama ako. I-follow niya rin ako sa TikTok. Pwede rin yan. Kiko Barako 999. Anyway, ewan ko, para ako nalulutang ngayong sa adlib kong ito. Anyway, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan mga ka-vibes. Siguro kulang lang ako sa kape. Ngayong hapon naman to. Kaya naman, ito na ang kantang Espresso by Sabrina Carpenter. Napapakinggan na kakasama niyo pa rin. Ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Shastawanan. Dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9. Your good vibes.

0: Bossing!
1: Oy, Bossing! Magandang umaga!
0: Baika, ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
1: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
0: Pero, ikaw na lang natitira sa mundo.
2: Ayaw ko na.
3: Hala? Joke pala yun?
4: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
4: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Opaka-OA na. Mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
3: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
7: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
1: Tuloy-tuloy pa rin syempre naman ang pakikinig mo kay Kiko Barako dito sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes. At sasamahan nyo ako for sure dahil nag-commit kayo. Nag-commit! Samahan nyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So eto na nga mga ka-vibes. No? Meron akong challenge sa inyo. Ilang beses mo na kayang narinig doon sa partner mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, sa tropa mo, ng mga tanong na anong nangyari doon kay ano? Bakit napunta sa ganyang eksena? Sino yon? Oh, bago ka sumuko, ilang beses mo narinig yun? Ilang beses mo kayang narinig yun? Diba? Gumawa ka na lang kaya ng ano, ng house rule kapag ka ganyan. Ay, hindi, actually hindi house rule, movie rule, gano'n. Gawa ka ng batas. Sabi mo, movie rule. Oh. Sabi mo, unang-una, tatlong tanong lang kada movie. O kaya pag lumagpas, ikaw na ang bibili ng pulutan o mga kakainin sabang nanonood. O yung ano? Bigla ko naisip lang yon. Oo nga, no, magandang rule yon sa mga laging may kasamang ano, mahilig magtanong sa pelikula, di ba? Op, hanggang tatlo lang ha. Sa buong pelikula ha, hanggang tatlong tanong lang ang pwede. Pag lumagpas ng tatlong tanong, bibili ng pagkain ha. Mukhang mabubusog ako kasi ang dami ko kakilalang ganyan. Feeling ko lang. Makakatipid ako sa mga popcorn, sa mga chicheria. Diba? Pero alam nyo, ang importante dyan, huwag gawing dahilan yan para mauwi sa totoong away. Diba? Pwede nyo naman talaga pagtawanan yan technically. Diba? Maliit na bagay lang yan para mag-away kayo na, ano ba? Tanong ka ng tanong. Oo, mayayamot ka talaga. Pero hindi naman siya dapat, ano, hindi man dapat pagsimulan ng away yan. Maliit na bagay para pag-awayan. Diba? Napaka, ano nga yan eh, petty kung tawagin, diba? Petty problems. Ano yung petty problems? Yun ba yung problema pagka masyado kang maganda? Petty problems. Hindi, petty. Ibig sabihin masyadong mababaw para magalit ka, para uminit yung ulo mo at hindi natapusin yung pelikula or para pag-awayan niya. Diba? Ito, may nag-text dito, sabi ni 5831. DJ, ngayon pa lang, guilty na yung asawa ko. Tawa ng tawa habang nakikinig sa'yo. Uy, maraming salamat, ha, 5831, sa pakikinig. Dahil dyan, mag-celebrate tayo! Diba? May maraming salamat, 5831, na napasaya kita, napasaya ko yung asawa mo. Malamang sa mga oras na to, inaasar mo na siya. O, ayan ha, sabi ni DJ Kiko, guilty ka sa lahat. Ito, sabi pa ni 1278, oh. Ako yung tanong ng tanong, pero mahal pa rin naman niya ako. Kikiligin na ba ako? Sana all, mahal. Akala ko gasolina na lang ang nagmamahal. Eto, sabi pa ni 8006, oh. Movie date namin parang quiz me. O nga, no? Alam mo, sa susunod, 8006, after nyo manood ng pelikula, after nung movie, oh, mag-quiz me kayo, tanongin mo siya, review, anong naintindihan mo sa pelikula? Diba? Tanongin mo siya, tawag doon, o sino yung ganitong bida? Sino yung kontrabida? O, para sa susunod, alam niya na. Anyway, nako, salamat mga ka-vibes natin. Ano ba ang experience nyo? May ganyan din ba kayong kakilala, mga ka-vibes? Share your thoughts, comments, reactions sa aming hotline 0926-079-8708. Katulad ni 8037, sabi niya, pa-shoutout po kay Nathan Hidalgo. Uy, 8037, nako. Maraming salamat sa pakikinig, ha. Nathan Hidalgo, pinapa-shoutout ka. Paging, Nathan Hidalgo, Paging. Joke lang. Ay, naku, magandang hapon sa'yo, Nathan Hidalgo at 8037. Sana ay nag-e-enjoy kayong nakikinig kay Kiko Barako ngayon. Huwag kayong aalis. Samahan nyo na ako hanggang alas 5 ng hapon. Parang awa nyo na. Ang hirap magsalta mag-isa. Anyway, again, sa mga kababayan natin gusto makisali, katulad ni 8037, ni 5831, ni 1278, at ni 8006, nako. Pwede kayo mag-text sa aming hotline 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online live streaming na gb999.live. O kung di natamad mag-type, pwede naman sa Facebook page namin na gb99.9fm pumunta at nandun yung link niya na isang pindot lang, ha, at mapupunta na kayo sa aming online live streaming. Mapapakinggan nyo na si Kiko Barako. Kaya naman, ano, mga kabayos, wala na kayong dahilan para hindi makinig sa akin, di ba? Wala na kayong dahilan para sabihin na, wala naman kaming radyo, may online streaming kami. Basta meron kang internet at meron kang hawak na cellphone o kaya may computer ka. Connect mo sa TV, ganun. Katulad ni DJ Joey Boy, kinoconnect yung online streaming sa TV monitor nila. O, di ba? Basta meron kang internet, mapapakinggan mo ko. Kahit na nasa ang lupalop ka pa ng mundo, kahit nasa underground ka pa. Anyway, nakasalan mga kabayos natin. Tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan, mga kabayos. Siyempre, nakakasama at napapakinggan niyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Shestawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GB99.9, your good vibes. At kanina nga, di ba, sabi ko sa inyo, maganda yung house rule na kapag lumagpas sa tatlong tanong kada pelikula, bibili ng popcorn ng mga chicherya. O siya, speaking of pabili, eto na, bumili na kayo sa tindahan ni Aling Mena.
8: Isang araw,

0: Ka-vibes, naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: mga kabikes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami!
5: Dahil ang GV99.9
6: ay nasa online na!
0: At syempre, mas pinasaya pa!
6: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
1: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
7: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

0: Pasensya ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good

Mga ka-vibes, kayo ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siesta Wanan. At dumako na nga tayo, mga ka-vibes, sa ating segment na Final Thoughts. Uling hirit para sa mga tagapakinig. Alam nyo, mga ka-vibes, ang buhay natin bilang mag-asawa, magka-relasyon, mag-tsowa, or even bilang pamilya, hindi lang po yan na binubuo ng malalaking celebration o special na okasyon. Mas madalas, binubuo yan ng mga maliliit na eksena, parang pelikula. Katulad ng pinapanood natin ng pelikula, ng pinapanood natin o katulad ng panonood ng pelikula, pagkain sa labas o kaya sa biyahe o simpleng pulitan sa sala. Ganyan ang buhay ng bawat isa sa atin. Oo, minsan na nakakainis kapag may paulit-ulit na tanong na tanong sa atin. Lalo na kapag nanonood tayo ng pelikulang tayo mismo hindi pa natin napapanood. Minsan nga gusto mo na lang sabihin, 'di ba? Hintayin mo kasi. Minsan gusto mo na siyang sigawan na ano ka? Hindi ka ba makapag-antay? Pero balang araw kapag dumating na yung panahon na hindi na kayo magkatabi manood, hindi mo na siya kasama manood, baka hanapin mo yung boses na laging nagtatanong sa'yo ng anong eksena yan? Sino yan? Anong nangyari? Kasi doon mo palang marirealize na hindi lang pala movie ang pinagsasaluhan yung dalawa or pinagsasaluhan yung pamilya. Gumagawa na pala kayo ng mga alaalang kayo lang ang may kwento. Baka pag dumating yung araw na wala nang jowa, wala nang partner, wala nang nanay, wala nang tatay na magtatanong sa inyo kung ano yung susunod na eksena, bigla niyong maisip, sana pala sinulit ko na yung pakikinig sa mga tanong niya. Kaya mga ka-vibes, no? Kung may ugali ang mahal mo sa buhay, nanay, tatay, kapatid, kaibigan, asawa, jowa, na medyo nakakairita, pero wala namang masamang intensyon, baka pwedeng pagpasensyahan mo na. Tawanan mo na lang kaysa mayamot at pag-awayan. Hindi lahat kasi ng inis ay kailangan maging away. Minsan nga sila pa ang nagiging pinakamasayang kwento kapag binabalikan mo na yung mga nakaraan at mga alaala. Kaya dito sa storya ng ating sender na nayayamot sa kanyang partner tuwing nanonood sila ng movie at tanong ng tanong yung partner niya, sa susunod na magtanong yung partner mo ng mga eksena na hindi mo alam, huminga ka. Ngumiti ka na lang muna. Sabihin mo na lang sa partner mo, love, honey, mahal, pareho tayong manonood. Sabay nating aalamin.
malay mo, sa halip na mainis kayo sa isa't isa, magalit kayo sa isa't isa, eh mas lalo pa kayong mag-enjoy sa bawat eksena ng pelikula. Kasi tandaan natin, hindi lang yung pelikula ang binubuo ninyo, kundi mga alaala at ang buhay ninyo na magkasama. Kayo ba mga ka-vibes?

Meron ba kayong kakilala na mahiling magtanong ng eksena sa pelikula? Meron ba kayong kakilala na naiinis kayo pag tanong ng mga eksena? Paano nyo sila hinahandle? Paano nyo sinasagot yung tanong nila? Pwede mo yung i-share kay Kiko Barako sa aming hotline. Bukas na bukas yan. 0926-079-8708. Uulitin ko, pwede kayong mag-comment, makisali sa kwentuhan sa aming hotline 0926-079-8708 or sa aming online live streaming na gv999.live. Yung link niyan, pwede niyong i-click. Makikita niyo yun sa aming Facebook page sa GV99.9 FM. Sa ngayon mga ka-vibes, magtuloy-tuloy muna tayo sa ating tugtugan. Inyong napapakinggan at nakakasama at makakasama hanggang alas 5 ng hapon ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Chess Tawanan. Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your good vibes. Iparamdam natin ang pagmamahal sa mga taong mahal natin sa buhay.

0: GV99.9.
1: It is now 4:30 in the afternoon. That time check is brought to you by
0: Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
2: Need reliable tools for your home, negosyo, and construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, a much bigger one-stop shop and a fifth depot in the Philippines with more stocks for professional tools made affordable. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along Barangay Banay Banay near Fernando Air Base, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable.
3: Hanap mo kay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099 0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
4: Ay, paring dayo.
5: Ah,
4: pahayag ka. Unlimited ang pera mo.
5: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
4: Pero, utang with interest.
6: Ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun.
8: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka, Vibes?
9: Samahan niyo na ako, mga ka-Vibes, sa inyong pinakaboritong tambayan on air.
8: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
9: Baka-OA na, mga ka-Vibes. Ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV99.9.
7: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes!
11: Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
9: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
12: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
8: Yes naman, yes na yes. Dahil eto na nga, huling talk time ko na ito. Pero syempre, saan ka nga pa nakikinig? Nakikinig ka pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan pa rin at nakakasama ang barak matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siestawanan. Siyempre, sasamahan niyo ako ngitong huling adlib ko na. Hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. But anyway, mga ka-vibes, so kanina nga, di ba, pinag-uusapan natin na yung mga movie lovers dyan, di ba? So, tandaan lang natin, no, kapag meron tayong kasama lagi sa panonood na tanong ng tanong, wag nang mainis, mga ka-vibes, no? Tandaan mo, pwede mo namang pwede mo namang sakyan eh. Diba? Pwede yung tawanan na lang yan. Tsaka pwede mo naman din sabihin sa kanya na hindi lahat ng tanong niya, lagi mo tatandaan din pala, no? Lagi mo tatandaan na hindi lahat ng tanong kailangan sagutin agad. Diba? Minsan may mga tanong na masayang sabay na sagutin, di ba? Kasunod ng susunod na eksena. Yan. But anyway, so ito na nga mga ka-vibes, no? Kung kayo po ay sa lahat ng mga kabibs natin na nakikinig ngayon, mga Batrasco driver. Yan ako, saludo ko dyan, ha, sa Batrasco. Sumasakay ako sa Batrasco, hindi nyo lang kilala si Kiko Barako. Pero, alam ko kung anong pinakikinggan ninyo. Ay, nako naman.
10: Nako, mahirap yun.
8: Shout out sa lahat ng mga Batrasco driver na nakikinig kay Kiko Barako sa mga oras na ito. Sa mga Batrasco na konduktora. Nako, shout out din sa inyo. Mag-iingat kayo sa biyahe, ha? At tandaan nyo, drive safe. Keep your drive. Ano keep your drive? And of course, syempre mga ka-vibes, ang mata sa kalsada, hindi sa dalaga. Tandaan natin lagi yan. And of course, sa lahat naman po ng mga nasa palengke, lipa palengke, mataas na kahoy palengke. Diba yung talipa pa rin sa mataas na kahoy? Ay! Diba? Nako, maraming salamat sa pakikinig sa inyo. And of course, sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig sa kanilang mga tahanan na naghahanda na para sa hapunan. Ay, ba't may drum roll? O kaya naman, sa mga ka-vibes natin na naghahanda ng mag-time out sa trabaho. Naku, magandang hapon sa inyo. At ingat kayo sa pag-uwi. Sana subaybayan nyo si GV99.9 hanggang sabihayin nyo sa pag-uwi. Tandaan nyo, kahit wala kayong radyo, basta may data, may internet, mapapakinggan nyo ang GV99.9 dahil kami ay online na. O, di ba? May online streaming na rin kami. Mapapakinggan nyo na mga paborito nyong GV99.9 DJs anytime, anywhere.
10: Uy, sana all.
8: And of course, syempre gusto natin i-shout out ang lahat ng mga sumubaybay kay Kiko Barako. Syempre, shout out sa iyo sa Libera family. Naku, laging ano yan, 24/7, nakatutok yan. And of course, shout out din sa lahat ng mga nakikinig sa palengke kaya Mariela, Mon at Joyce. Nako, maraming salamat sa pakikinig sa inyo at pagsuporta kay Kiko Barako. And of course, sa lahat ng mga ka-vibes natin, tandaan nyo, ha, Martes pa lang, 3 araw pa ang bubunuin. At eto na nga, alam nyo ba may balita rin ako, mga ka-vibes. Papalapit na ng papalapit. Meron tayong papalapit na festival. Yung Sublian Festival sa may Batangas City po yan. Oh, may balita ako tungkol sa inyo dyan. Alam nyo ba na itong paparating na Sublian Festival sa Webes na po yan, July 23. Well, nagsimula yung kanilang celebration mga ilang days ago na. Pero yung parada na yung mga parada ng mga contingent sa Webes po yan, July 23. O, magsisimula yung parada ng 8:20 a.m. O, kaya paalala muna sa mga ka-vibes natin na mapapadaan sa tawag doon, sa Batangas City. Nako, meron pong inilabas na road closure advisory ang TDRO. So, tingnan nyo po, alalahanin nyo, tandaan, itatak sa mga kukote sa isipan. At sa mga ka-vibes natin, PUJ driver na ganyan na dyan ang biyahe. Nako, may alternate o may rerouting po silang inilabas. So, pwede nyo nga tingnan po yon sa kanilang Facebook page, yung TDRO Batangas. And of course, eto na nga yung kanina ko pa sabi. Alam nyo ba na yan sa Sublian, sa Webes, July 23, nandyan po ang GV99.9! Tama kayo na narinig! Magse-celebrate tayo dyan mga ka-vibes. Makikis gulo po ang mga GV99.9 DJs ninyo sa darating na Webes July.

0: makakasama nyo ang inyong lingkod, Chico Barako. Oh, di ba? Full force ang GP 99.9 FM team dyan po sa darating na Webes, July 23 para sa Sublian Festival. And abangan nyo yung mga pa-premyo namin. Magpapa-premyo kami!
1: Uy, sana
0: all! Oo, may mga palaro kami. Naku, antabayanan nyo mga ka-vibes dahil exciting ang aming mga prizes. May inihanda kami sa lahat ng mga gustong makakuha ng exciting freebies at prizes mula sa GB 99.9. Mga regalo namin yan para sa inyo. Ganun kami, ganun namin nga kayo kamahal, mga ka-vibes. And syempre gusto natin nga pasalamatan, no? Gusto rin natin pasalamatan ang Blessing Pharma and Medical Supplies Trading para sa pagbibigay ng suporta sa atin dito sa darating na Sublian Festival. Thank you so much po kay Sir JM ng Blessing Pharma and Medical Supplies Trading. Oh, sa may matatagpuan sila sa P. Burgos Street, Barangay 11, Batangas City. Oh, pwede nyo rin i-check yung Facebook page nila, ha, yung Blessing Pharma and Medical Supplies Trading. Naku, maraming salamat, Sir JM, sa lahat ng suportang ibinigay mo. At maraming salamat sa pagtanggap sa aming napakasipag at napakagandang radio event staff. Taray! Si Ronette. Ronette! Ito na, oh, yan, oh. Gumingiti yan. Shinout-out siya. Maraming salamat sa pagtanggap sa amin, Sir JM. Again, sa lahat ng mga kabayos natin, magkita-kita po tayo sa darating na Webes, July 23 para sa Sublian Festival. More details to ka, mga kabayos. In-announce ko na kasi excited na talaga ako dahil ito ang inaabangan kong festival sa lahat-lahat. Aray! Anyway, nako, sa mga ka-vibes natin na nakasama ko kaninang alauna hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. Oras natin, 15 minuto bago po sumapit ang alas 5 ng hapon. Nako, maraming salamat po mga ka-vibes. Nako, pasensya na. Pero magkita-kita na ulit tayo sa susunod na linggo, Lunes hanggang Martes. Same time, 1 p.m. to 5 p.m. Same program, Shesta Wanan. And, syempre, same DJ, ang gwapong-gwapong si Chico Barako. And, syempre, tuloy-tuloy na natin ang tugtugan, mga ka-vibes. Inyong nakasama sa maghapon at napakinggan sa maghapon. Ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Chico Barako. Sa programa, ito po, ang programa para sa mga gustong mag-shiesta, para sa mga gustong tumawa, para sa mga gustong tumawa habang nag-shiesta, Shiesta Wanan. Dito lang yan sa most influential good vibes radio station, GB 99.9, your good vibes. At dahil nga excited na ako sa paparating na Sublian Festival, ay talaga naman nung malaman kong kami pupunta, ay talagang ang nasabi ko lang, ako ay

0: samantala mga kaibigan, itinalaga ni Pangulong Marcos si dating Albay Congressman at ekonomistang si Joey Salceda bilang bagong pinuno ng Presidential Legislative Liaison Office or PLLO. Ang PLLO ang pangunahing tagapag-ugnay ng Malacanang sa Senado at House of Representatives upang maisulong ang priority legislative agenda ng administrasyon. Tanong is, ano ba ang kahalagan nito? Alam niyo mga kaibigan, mahalaga talaga ito. Kasi ang PLLO sa pagpapasaho ng national budget ho, mga economic reforms, social protection measures, mga infrastructure laws, at saka iba pang priority bills ng administrasyon, siya po ang talagang naglalakad niyan. Siya yung in charge niyan. Kaya huwag nating mamalitin ho ang posisyong hinahawakan ni dating Albay Congressman at magaling na ekonomistang si Joey Salceda. Ngayon, siyempre, sekretara ni siya. Samantala, mga kaibigan, sinang-ayunan po ni Senador Amy Marcos ang pagpapalabas ng sampina para po sa Bank at Bureau of Internal Revenue records na may kaugnayan sa impeachment proceedings laban po kay Vice President Sara Duterte. Kahit pa man, binigyan din niyang kailangang malinaw ang legal na batayan, kaugnay at saklaw ng mga dokumentong kukunin upang mapangalagaan ang due process. Tama yan, ano? Ang financial records, so mga kaibigan, ay maaari pong makatulong sa pagpapatunay ho o yung pagpapabulaanan ho sa mga aligasyon. Ngunit kailangan pong balansehin ang pangailangan po sa ebidensya at ang proteksyon sa privacy at karapatan ng mga sangkot. Okay. At ngayon mga kaibigan, alamin po natin ang balita galing po kay Florence Salmasan. Florence.
1: Mga nakikinig sa aming programa ngayong Martes, Hulyo 21, 2026. Ito ang mga balita mula sa sektor ng edukasyon. DepEd, CHED at TESDA, One Education Initiative, formal ng inilusad. Isang sistema maraming landas, pinagtibay ng makasaysayang One Education ng tatlong ahensya ng edukasyon. Formal ng inilunsad ng DepEd, CHED at TESDA ang One Education sa katatapos lamang na Third Joint Education and Trifocal Management Committee hearing sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang slogan na maraming landas, isang sistema bawat para sa bawat Pilipino. Ayon kay Secretary Angara, ang One Education ay paalala na hindi nagkakahiwalay ang pangarap ng ating mga learners. Kailangang mas malinaw ang tulay mula basic education papunta sa kolehiyo, technical vocational training, trabaho, negosyo at lifelong learning. Anong mga bagong tampok ng programa? Isang bagong programa na magre-recruit at magsasanay sa mga mahusay na young professionals upang tumulong sa policy work, data analysis at inter-agency coordination para sa reforma sa edukasyon sa pamamagitan ng Education Reform Fellowship. Isang interoperable data sharing system para sa mas mabilis at direktang pag-track sa progreso ng mga estudyante mula senior high school, tech book hanggang kolehiyo at pagpasok sa workforce o ang project tahanan na MOA kasama ang Analytics E. Payag ni Chairperson Shirley Agrupis, sinisiguro niya sa ilalim ng One Education, kikilalanin at imamatch o credit transferability ang mga higher education institutions, ang mga natapos na subjects at skills ng mga estudyante mula senior high school at tech book. Payag ni TESDA Secretary Kiko Benitez, binigyang din niya ang bagong sistema na tutugon sa pagbabago ng industriya at tiniyak na mapag-techbook senior high o college, lahat iyan ay mayroong ruta para sumakses. Samantala, balita sa EDCOM 2. Nagbabala ang Second Congressional Commission on Education or EDCOM 2 ukos sa isang taong pagkaantala ng Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 12199 o ECCD System Act. Humigit kumulang 2.5 bilyong pondo para sa Early Childhood Care and Development Council at LGU ang hindi nagagamit ng buo para sa taong 2026. Tansya ng EDCOM 2 na sa 30,000 child development centers sa buong bansa ang hindi makapag-upgrade ng pasilidad, hindi makapag-hire ng lisensyadong child development teachers at naantalang pinalawak na feeding program para sa mga bata hanggang edad 3 hanggang 4 na taon. DepEd, Quezon City, LGU, mabilis ang pagpapatay ng silid-aralan at safety drills. Sa ilalim ng kasunduan ngayong araw, sa ilalim ng 2026 Basic Education Facilities Program, 150 bagong silid-aralan ang itatayo at 300 pampublikong silid ang kukumpunihin sa Quezon City gamit ang LGU-led construction model para sa mabilisang procurement. Pinalakas din ng DepEd at PNP ang seguridad sa pamamagitan ng paglalagay ng police outposts malapit sa mga eskwelahan, mga CCTV na nakonekta sa QC Command Center at buwan ng active safety drills. At panghuli, sa tulong ng real-time data mula DOLE at private job portals, ikonekta ng Unified Labor Market System ang mga inaalok na kurso na kailangan ng mga employers. Paglalaanan ng mas matas na pondo sa ilalim ng Free Education Act ang mga emerging skills tulad ng green jobs, renewable energy, digital technology, AI at modern agriculture. Layunin ni Nanchet, Agrupis at Test Secretary Benitez na may ibaba sa mas mababa ng 5% ang underemployment rate ng mga bagong graduate sa loob. Pero ito pa siya, babalik pa ako mamaya para sa mga ragdagang balita.
0: Yun.
2: Thank you very much.

0: Ngayon naman ho, sa mundo ng aviation, palakasin natin ang aviation sapagkat ang Pilipinas ho ay talagang sentro dito po sa region nito. Siya po ang nagkokonekta. Yung pong mga, ano dyan, yung mga lumilipad sa taas ho natin, ano ho, overfly, ano ho, ay napakarami ho yan at siya nagkokonekta ho ngayon sa 33 bansa. Kaya dahilan po dyan ay talagang napakalaki po ang potential oportunidad para po sa ating bansa. Kaya alamin po natin ang mga magagandang balita sa aviation galing po kay Captain Jarvis Ong.
1: Maraming salamat po, General. At mga kapatid, umpisahan natin ang pagpapatrol sa ating mismong bakuran, ang sektor ng Philippine Aviation. Isang malaking good news para sa atin, mga kapatid. Philippine Airlines nilagdaan ang kasunduan sa GE Aerospace para sa bagong Dreamliner fleet. Formal na ang inanunsyo ng ating pambansang tagapagpanipad, ang Philippine Airlines, ang pakikipag-alyansa nito sa pandaigdigang higante na GE Aerospace na naganap sa Farnborough International Airshow sa United Kingdom. Sa ilalim ng kasunduang ito, opisyal na nilagdaan ang Pangulo at Chief Operating Officer ng PAL Holdings na si Lucio Tan III at ng mga opisyal ng GE Aerospace. Gagamitin ng bagong fleet ng PAL na 15 Boeing 787-10 Dreamliners ang mga makabagong GE-NX-1B engines. May nakapaloob din na option or purchase rights para sa karagdagang 5 aeroplano. Ayon sa pamunuan ng PAL, ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang pangmatagalang fleet modernization program. Inaasahang maihahatid ang mga naturang ultra-modern wide-body aircraft sa pagitan ng taong 2031 hanggang 2034. Bakit ba mahalaga ang GE-NX-1B engine na ito? Bukod sa mas tahimik itong biyahe, nagbibigay ito ng mas mababang fuel consumption at carbon emissions kumpara sa mga naunang henerasyon ng jet engine. Malaking tulong ito sa mga long-haul operations ng PAL patungong Hilagang Amerika, Timog Silangang Asya at Gitnang Silangan habang itinutulak ng airline ang sustainable aviation practice. Sa Cebu Pacific naman, umalo sa 14.5 milyong pasahero sa unang anim ng buwan 2026. Sa kabila ng mga hamon sa presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado, nagtala ng matatag na paglago sa pasahero ang budget carrier na Cebu Pacific ngayong unang kalahati ng 2026. Bumiyahe ang lumigit kumulang 14.5 million passengers sa Cebu Pacific mula Enero hanggang Hunyo ng taong ito, mas mataas ng 4.3% kumpara sa 13.9 million passengers sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa official na ulat ng Philippine Stock Exchange, umalo sa 10.9 million passengers or 4.9% ang domestic passengers, 3.6 million ang international passengers. Ayon kay Sander Lau, Presidente at Chief Commercial Officer ng Cebu Pacific, malaking pendorong ng paglago ang patuloy na sigla ng domestic travel at pagdami ng mga rutang pampubliko patungo sa mga probinsya at tourist destination sa Pilipinas. At mga kapatid, yan po muna ang aking mga paunang balita sa sektor na aviation. Back to you po, General.
0: Samantala, mga kaibigan, isang bagong low pressure area or area ang nabuo sa silangan ng Luzon. May medium probability itong maging tropical depression at posibleng mabigyan ng lokal na pangalan na Quiapo sakaling maging ganap na bagyo at pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Alam niyo, mga kaibigan, kahit hindi direktang tumama po sa lupa, ito po ay maaring maging dahilan para lumakas ang mga disturbances or mga disturbance ang habagat po at magdala ng mas maraming pag-ulan dito po sa western section po ng bansa. At mga kaibigan, gumawa po ng kasaysayan ng grupo ng mga high school student mula po sa Maynila sa isang National Artificial Intelligence Competition sa Florida sa Estados Unidos. Ipinakita po ng mag-aaral ang kakayahan ng kabataang Pilipino sa programming, artificial intelligence, innovation at problem solving. Ang artificial intelligence ay bahagi po ng nagiging bahagi ng edukasyon, negosyo, national security at healthcare, transportation at government services. Kailangan pong suportahan ang mga estudyante po sa science, technology, engineering, mathematics at saka robotics at responsable pong AI development. At bago natin puntahan po si Dr. Divine, atin muna hong alamin ang mga balita tungkol po sa ROTC. Nasa linya po si ang ating kasama na si Nathaniel.
2: Salamat po, General. Magandang araw, mga kababayan. Narito na naman ang inyong gabay sa disiplina, pamumuno at makabayang paglilingkod. Ito ang ROTC Kaalaman, ang inyong hipilan ng mga impormasyon at aral na uubog sa kabataang handang maglingkod sa bayan. Tara na at sabay-sabay natin itong klasin ang mga kaalamang magbibigay inspirasyon at magpapalawak sa ating pag-unawa sa Reserve Officer Training Corps. So bago ko simulan ng aking itatalakay, bilang ROTC Cadet Officer, gusto ko munang bigyang pansin ang pag-don or yung pagiging official ni Four-Star General Antonio Navarrete bilang Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines ngayon. And ayun nga po, sa ating nakarang episode, ating nakilala ang Armed Forces of the Philippines at ang tatlong pangunahing sangay nito, ang Philippine Army, Philippine Navy, at Philippine Air Force. Ngayon naman, mas palalimin natin ang ating kaalaman sa pamamagitan ng pagtalakay sa organizational structure ng Philippine Air Force. Ang Philippine Air Force ay malinaw na organisasyon upang matiyak ang maayos sa pamumuno, koordinasyon at pagtupad ng misyon nito sa pangalagaan ng ipapawid ng Pilipinas at suporta ng pambansang depensa. Sa pinakataas na istruktura ay ang Headquarters Philippine Air Force o HPAC. Ito ang pangunahing impilan kung saan isisigawa ang mga pagpaplano, pamamahala at pangkalahatang pangangasiwa sa lahat ng unit ng hukbong ipapawid. Sa ilalim ng Headquarters Philippine Air Force ay ang Functional Commands. Ang mga ito ay kanya-kanyang espesyaladong tungkulin, pabilang dito ang Air Defense Command na responsable sa pagbabantay at pagpapatanggol ng ipapawid ng bansa. Ang Air Mobility Command na nangangasiwa ng airlift at humanitarian missions. Ang Tactical Operations Command na namamahala sa operasyon ng iba't ibang tactical units. At ang Air Logistics Command na nagbibigay ng supply at maintenance. Ang Air Education, Training and Doctrine Command na humuhubog sa mga bagong airmen at magpapaunlad ng doktrina ng Air Force. At ang Air Force Reserve Command na nangangasiwa ng pagsasanay at pamamahala ng mga reservists. Kasunod nito ang Tactical and Operational Wings. Ang mga wing na ito ay direktang nagsasagawa ng iba't ibang misyon ng Philippine Air Force. Kabilang dito ang Combat Operations, Air Surveillance, Intelligence Gathering, Airlift Missions, at Close Air Support. Sila ang mga unit na aktibong ipinapadala sa mga operasyon sa iba't ibang panig ng bansa. Hindi rin magiging matagumpay ang mga anumang misyon kung wala ang mga Air Force Fight Service Support and Separate Units. Ang mga unit na ito ay nagbibigay ng mahalagang suporta tulad ng komunikasyon, engineering, medical services, finance, logistics, at iba pang administrasyong servisyo. Bagamat hindi sila lamang ang laging nasa unahan ng operasyon, sila ang nagsisilbing gulugod ng organisasyon upang matiyak na handa ang epektibong makakilos ang buong Philippine Air Force. Sa kabuuan, ang organizational structure ng Philippine Air Force ay nagpapakita ng malinaw na paghahati ng mga tungkulin at pananagutan mula sa headquarters hanggang sa iba't ibang command, operational wings at support units. Bawat bahagi ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kahandaan, siguridad at kakayahan ng hukbong ipapawid ng Pilipinas. Ako uli si Cadet Second Lieutenant Nathaniel C. Hulao, 3rd Class. Back to you, General.
0: Thank you very much and congratulations po kay General Antonio Navarrete. Siya po ang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. At ating pong alamin ang mga balitang inihanda po ni Doktora Divine Reyes.
3: Thank you very much, General. Magandang hapon po sa inyong lahat. Patuloy na nakakaapekto ang Southwest Monsoon o Habagat sa Mindanao at sa mga kandurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon sa PAGASA, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Western Visayas, Negros Island Region, Tambuanga Peninsula at Bangsamoro Autonomous Region. Para naman sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Bataan, Zambales, Mimaropa at iba pang lugar, maaring makaranas ng isolated rain showers o thunderstorms. Nagbabala ang pag-asa na maaring magkaroon ng flash floods o landslides kapag malakas ang buhos ng ulan, lalo na sa mga bulubundukin at mabababang lugar. Sa mga susunod na araw, batay sa weekly outlook ng pag-asa, inaasahang mananatili ang epekto ng habagat sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. May posibilidad ding magkaroon ng weather disturbance sa silangan ng Luzon sa bandang Hulyo 23 hanggang 24 na maaring magpalakas sa habagat. Pinapayuhan ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga weather bulletin at lokal na babala. Sa mga lugar na madaling bahain, mahalagang maging handa sa biglang pagtaas ng tubig habang ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat ay pinapayuhang maging maingat sa paglalayag. Sa kabilang dako, patuloy na binabantayan ng pamahalaan ang supply at presyo ng mga pangunahing pagkain habang umiiral ang tag-ulan. Ang mga magsasaka at agricultural producers ay maaring maapektuhan ng pabago-bagong panahon, lalo na kapag nagkaroon ng matinding pag-ulan sa mga lugar na pinanggagalingan ng gulay at iba pang produktong agrikultural. Mahalaga ang tuloy-tuloy na transportasyon ng mga produkto mula sa mga farm patungo sa mga pamilihan upang maiwasan ang kakulangan ng supply. Ang matagal na pag-ulan ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa harvest o ani at delivery na maaaring makaapekto sa presyo ng ilang agricultural commodities. Pinapayuhan ang mga mamimili na ikumpara ang presyo sa iba't ibang pamilihan at bumili lamang mula sa lehitimong mga nagtitinda para sa eksaktong presyo ng bigas, gulay at karne at iba pang pangunahing bilihin sa inyong lugar. Kailangang tingnan ang pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry dahil nagbabago ang presyo depende sa rehiyon at pamilihan. Sa kabilang dako, hinihikayat ang publiko na suportahan ang mga programang nag-uugnay sa mga magsasaka at mamimili upang makatulong sa pagpapahaba ng o pagpapababa ng farm to market cost at mapanatili ang sapat na supply ng pagkain. Sa Malacanang naman po at pamahalaan, patuloy na mahalagang tutukan ng publiko ang mga official na anunsyo ng Malacanang at mga pangunahing ahensya ng gobyerno ngayong Hulyo 21 at sa mga darating pang araw. Kabilang sa mga usaping dapat bantayan ang disaster preparedness, presyo ng pagkain, enerhiya, public health at mga programa para sa kabuhayan. Sa harap ng patuloy na epekto ng habagat, mahalaga ang koordinasyon ng national government, local government units o LGUs at disaster response agencies upang maging mabilis ang pagtugon sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng baha at landslide. Patuloy ding hinihikayat ang mga ahensya ng pamahalaan na tiyaking mabilis na nakakarating sa publiko ang mahalagang impormasyon, partikular ang mga babala sa panahon at mga serbisyong pang-emergency. Para sa mga tagapakinig, mahalagang kumuha ng impormasyon mula sa official na government channels at iwasang magpakalat ng hindi beripikadong balita, lalo na tungkol sa kalamidad, ayuda at mga bagong polisiya. Mula po naman sa DOH, DSWD at Malasakit Center. Ngayong tag-ulan, patuloy na mahalaga ang pag-iingat laban sa mga sakit na maaring kumalat sa mga komunidad na nakakaranas ng baha at maruming tubig. Kabilang sa mga dapat bantayan ang dengue, leptospirosis, acute gastroenteritis at iba pang water and vector-borne diseases. Pinapayuhan ng publiko na panatilihing malinis ang paligid, alisin ang mga lalagyan na maaring pamugaran ng lamok at agad kumonsulta sa health center kapag may sintomas ng malubhang paramdaman. Samantala, patuloy na mahalaga ang mga serbisyong binibigay sa mga malasakit center para sa mga pasyente na nangangailangan ng tulong sa gastusing medikal. Pinapayuhan ang mga pasyente na alamin ang mga kinakailangang dokumento at proseso bago magtungo sa ospital. Sa mga pamilyang maapektuhan ng kalamidad, patuloy namang mahalaga ang koordinasyon ng Department of Social Welfare and Development at mga lokal na pamahalaan para sa relief assistance at iba pang social protection. Sa bahagi po ito, meron po tayong climate change headlines. Muling binibigyang diin ng kasalukuyang panahon ang kahalagahan ng paghahanda sa climate-related hazards. Ang mas matinding pag-ulan, pagbaha, at landslide ay ilan sa mga panganib na kailangang paghandaan ng mga komunidad, lalo na sa mga lugar na apektado. Muli po tayong babalik mamaya sa napakaraming pa pong mga ulat na aking nakalap. At ito po si Dr. Divine Reyes. Back to you at our main host, beloved main host, ang napakasipag po na si Brigadier General Gerardo Malyari Samudio Jr. Take it away, General.
0: Maraming salamat, ma'am. Samantala, mga kaibigan, hinikayat po ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang kanyang mga kapwa foreign minister or minister na panatilihin po ang pagkakaisa at kooperasyon upang makabuo ng isang mas matatag, mapayapa at maunlad na kinabukasan para po sa ASEAN. Ang kahalagan po nito, mga kaibigan, ay naharap po kasi ang reyon sa mga hamon sa South China Sea. Kasama po dyan ang Myanmar, ang cybercrime, yung climate change, kasama po ang pagkain, kasama rin po dyan ang energy security, ang international trade at geopolitical competition. Kaya itong mga bagay nito ay talagang dapat pag-usapan para itong lahat ng mga bagay nito ay pabigyan po ng solusyon. Ano ho? By the way, batiin ko lang po ang aking mga kasamahan po sa Climate Change Task Force, ang aming pong commissioner ng Climate Change Commission, si Director General Albert de la Cruz, at ang aking mga kasamahan, mga regional directors at mga special commanders, yung ating executive committee. Kumusta kayo? At magkakaroon tayo ng ating jamboree this coming 24, 25, at saka 26. Ito po yan sa Pangasinan. At ating pong alamin ang mga balita galing uli kay Florence Almazan. Go!
4: Salamat po. Ito ang karagdagang balita tungkol sa IRR, sa Early Childhood Care, or RA-12199. Naglabas ng seryosong babala si na EDCOM Chairperson, Senator Sir Win Gatchalian, at Representative Roman Romulo, bukol sa ganap ng isang taong pagkakantala ng implementing rules and regulation ng Republic Act 12199 o ang ECCD System Act na nag-amienda sa RA-10410. Ang RA-12199 ay dinisenyo upang ilipat ang pangunahing responsibilidad ng early childhood education sa mga pamahalang lokal habang ang ECCD County naman ang magsisilbing policy at regulatory body. Subalit dahil walang IRR na natiling nakatali ang mga kamay ng mga LGU sa pagpapatupad nito. Ang kawalan ng official operation guidelines ay nagresulta sa hindi paggamit o underutilization ng humigit kumulang 2.5 bilyong nakalaang pondo sa pambansang budget ng 2026 para sa ECCD Council at downloading ng support grants sa mga LGU. Dahil dito nagbabalang EDCOM 2 na maaring ma-refer kung maibalik lamang sa pambansang kabanang pondo kung hindi may lalabas ang IRR bago matapos ang ikatlong quarter ng taon. Tansya ng EDCOM 2, humigit kumulang na 30,000 CDCs at daycare centers sa buong bansa ang hindi nakapag-modernize na modernize ng kanilang pasilidad o makabili ng batayang gamit sa pagtuturo o mga learning materials. Hindi may isang katuparan ang provision sa ilalim ng RA-12199 na maglikha ng mga permanenteng plantilla positions para sa mga child development teachers. Dahil dito, marami pa rin CDC workers ang tumatanggap lamang ng honorarium na mababa sa minimum wage na umaabot ng 3,000 hanggang 5,000 kada buwan. Naantala rin ang pinalawak ng supplementary feeding program na nakatutok sa mga batang edad 3 hanggang 4 na taong gulang. Ang yugtong ito ay tinuturing ng mga siyentipiko bilang pinakamahalagang first 1,000 days, early childhood window para sa brain development at pagsupo sa stunting ng mga bata. Hinimok ng EDCOM 2 ang ECCD Council kasama ang DepEd, DSWD, DILG at DOH na maglabas ng final na kopya ng IRR sa susunod na 30 days. Ayon kay Senator Gatchalian, ang bawat araw na delayed ang IRR na ito ay araw na pinagkakait natin sa mga batang Pilipino ang magandang simula ng kanilang edukasyon at kanusugan. pangunahing tugon ng inisyatibo at ENCOM 2 bilang direktang pagtugon sa rekomendasyon ng findings ng ENCOM 2-year report. Formal nang pinagtibay ng Commission on Higher Education o CHED at Technical Education Skills Development Authority o TESDA ang pupuo ng Unified Labor Market Information System. Layunin itong tiyakin ang mga paukursong pinubuksan sa mga kolehiyo at textbook center ay nakatutok sa mga industriyang aktwal na naghahatid ng mataas na pasahod at mabilis na empleyo. AR-powered job tracking at inter-data sharing sa pamamagitan ng makabagong artificial intelligence algorithms, i-upgrade ng LMS ang real-time data mula Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry, Public Employment Service Offices at ang naungunang private job portals gaya ng jobstreet.in. Makikita ng mga pamantasan na training centers kung anong specific technical skills at competencies ang mabilis na nag-expire at kung anong bagong kinakailangan ng mga kumpanya. Otomatikong ire-revisa ang mga kurikulum bati sa datos nito upang hindi mag-aksaya ng panahon ang mga estudyante. Isa sa ilalim sa panibagong prioritization policy ang pondo sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act o RA-10931 at TESDA Student Financial Assistance Program. Mas malaking bahagi ng subsidy at allowance ang ibubuo sa tatlong paunahing emerging sectors. Green economy and sustainability kagaya ng solar wind system installation, renewable engineering energy, sustainable agriculture at environmental management. Data economy and frontier technologies gaya ng data science, cybersecurity, AI prompt engineering, software development at cloud infrastructure management. At sa modern agriculture and food security, precision farming, smart agri-tech system, post-harvest technology, and agricultural business logistics. Payag ni Chairperson Agrupis, hindi na natin hayaan na matapos ang ating kabataan sa mga kursong wala ng demand sa merkado. Sa pamamagitan ng Unified LMIS, bawat diploma at national certificate ay may katumbas sa totoong oportunidad sa industriya. Ayon naman kay Secretary Benitez, ang pagbabago sa teknolohiya at mga trabaho ay mabilis, kailangan natin bigyan ng ating workforce ng tinatawag na micro-credentials at stackable skills para mabilis silang makasabay sa global trends. At binigyang daliin ng dalawang pinuno nang ilayunin ito ay maibaba sa 5% na underemployment at unemployment rate ng mga bagong graduates sa buong bansa sa susunod na dalawang taon. At siya po ang mga balitang nakalakbo sa sektor ng edukasyon general.
0: Salamat. Thank you. At yung mga nakita ng balita dito ni Captain Jarvis. Go ahead, Jarvis.
1: Maraming salamat po, General. At manatili pa rin tayo sa balita ng Cebu Pacific. Pinatunayan ng airline ang lumalawak nitong operational capacity sa Timog Silangang Asya matapos itong formal na i-deploy ang isa sa kanilang mga Airbus A320neo aircraft patungo Vietnam. Ito ay sa ilalim ng isang wet lease agreement kasama ang Vietnam Airlines. Sa ilalim ng wet lease, hindi lamang ang aeroplano ay paihirap. Kasama rin sa operasyon ang mismo mga Pilipinong piloto at cabin crew ng Cebu Pacific na naka-base ngayon sa Ho Chi Minh City. Gagamitin ang aircraft para palakasin ang mga rutang palamig at domestic flight sa Vietnam tulad ng Ho Chi Minh City patungo Cam Ranh, Phu Quoc, Vinh at Da Nang. Isang malaking pagkilala ito sa level ng kasanayan at profesionalismo ng ating mga Pilipinong piloto at crew sa rehiyon. Ibaling naman natin ang radar sa pantaigdigang entablado. Ngayong linggo ito, ang sentro ng atensyon ng buong mundo sa larangan ng paglipad ay nakatutok sa Farnborough International Airshow 2026 sa United Kingdom kung saan nagtitipo ng mga pinakamalalaking aircraft manufacturers, airlines at defense contractors. Nagkaroon naman ng mga isaisayang kontrata sa Farnborough Airshow ngayong araw matapos pirmahan ng pinakamalaking airline sa India, ang IndiGo, ang isang Memorandum of Understanding kasama ang CFM International. Ito ang itinuturing na pinakamalaking solo order ng jet engine sa buong kasaysayan ng CFM International. Bibilhin ng IndiGo ang higit sa 1,000 LEAP-1A engines na gagamitin upang patakbuhin ang kanilang kinukuhang 500M10 Airbus A320neo aircraft. Bukod sa pagbili ng mga makina, nakapaloob din sa kasunduan na tutulungan ng CFM ang IndiGo na magtayo ng sarili nitong engine maintenance, repair and overhaul or MRO facility sa India, kasabay ng pangmatagalang supply chain and spare parts support. Ipinapakita nito ang madala, mabilis na pag-usbong ng Timog Silagang at Timog Asia bilang panibagong powerhouse sa pandaigdigang commercial na aviation. Airbus Defense and Space naging anchor investor sa 500 million euro European Defense Tech Fund. Mula naman sa commercial, dako naman tayo mga kapatid sa defense and aerospace technology. Inanunsyo ng Airbus Defense and Space ngayong Hulyo 21 sa Farnborough muli na sila ang naging lead anchor investor sa panibagong E2D Dual Use and Defense Technology Growth Fund. Ang naturang pondo na may target ng 500 million euros or halos 31 billion pesos ay naglalayong suportahan at pondohan ang mga umuusbong na kumpanya sa Europa na bumubuo ng makabagong teknolohiya sa larangan ng defense, space, and aviation. Ayon kay Michael Schoenhorn, CEO ng Airbus Defense and Space, ang pangunahing layunin nito ay bilisan ang pagbuo ng mga lokal na teknolohiya sa Europa tulad ng Counter Command Aerial Systems or CUAS o Anti-Drone Systems, Artificial Intelligence sa Radar at Autonomous Aerial Platforms upang maprotektahan ang airspace ng rehiyon. Sa regional na usapin ng mga turboprop aircraft naman, nilagdaan ng Pratt & Whitney Canada at Emerald Airlines ang isang limang taong maintenance and support contract para sa mga Pratt & Whitney 127M engines na ginagamit ng fleet ng ATR 72-600 aircrafts. Ang pangunahing pasilidad na mag-aasikaso sa maintenance at overhaul ng mga turboprop engine nito ay ang Global MRO Hub ng Pratt & Whitney sa Singapore. Ayon sa ulat, ang Pratt & Whitney 100 engine family ay naghahatid ng 25-40% na bawas sa pagkonsumo ng gasolina at carbon dioxide emissions kumpara sa kaparehong laki ng regional jets. Sampu ng kakayahan nitong tumakbo hanggang 50% sustainable aviation fuel blend. Itinuturing itong pangunahing pambato sa sustainable regional flights. At mga kapatid, yan po muna ang aking mga balita at ako po yung magbabalik mamaya para sa ating Aviation Minute. Back to you po, General.
0: Thank you. Samantala mga kaibigan, patuloy po ang impeachment proceedings laban po kay Vice President Sara Duterte. Kabilang po sa bagong development ng support sa papalabas ng sampina para po sa kaugnay ng bank at tax records, inulat din ng iba pang national news organizations na inaproba ng Senate Impeachment Court ang sampina para po sa ilang financial na dokumento. At meron pang isang balita dito ho. Ito naman ay galing po sa DOTR at DPWH dahil po sa banta ng pag-ulan. Mahalaga daw po ang inspeksyon ng kalsada, tulay, drainage, ang slope protection, railway, construction areas, at paliparan at pantalan. Patuloy na mahalaga po ang occupational safety, wage compliance, employment, facilitation, at mabilis na tulong sa distressed OFWs at seafarers. Samantala mga kaibigan, pinag-aaralan po ng Pilipinas ang limang posibleng supplier ng fighter aircraft bilang bahagi po ng Air Defense Modernization Program. Ayon po sa ulat ng Philippine News Agency, kabilang po sa assessment ang kakayahan ng aircraft, ang presyo ng nasabi ng aeroplano, ang weapons package, maintenance, logistics, training, interoperability at long-term support. Ano bang kalagayan nito sa balitang ito mga kaibigan? Ang modern fighter aircraft po ay mahalaga sa airspace protection. Kasama po ang maritime domain awareness, ang interception, kasama po dyan ang deterrence at pagtugon sa external security na banta. At hindi lamang presyo po ng aeroplano ang dapat tingnan. Kailangan isama po ang pilot training, ang maintenance facilities, at saka ang weapons, ang simulators, kasama rin po ang spare parts, hangars, at ang life cycle cost. At ang fighter aircraft evaluation po ang pangunahing development na may direktang kaugnayan po sa Philippine Air Force. At ngayon mga kaibigan, alamin po natin ang mga balita.
5: Good vibes.
0: Dr. Divine.
3: University at Campus News patuloy. Yes, General. Good afternoon po. Patuloy ang paghahanda ng mga universidad at kolehiyo para sa panibagong

0: at communication systems para sa kaligtasan ng mga estudyante at kawani. Samantala, patuloy na hinihikayat ang mga kabataan na makilahok sa research, innovation, entrepreneurship at community extension programs. Sa pamamagitan ng mga programang ito, mas nahahanda ang mga estudyante sa kanilang magiging trabaho at kontribusyon sa lipunan kapag natapos na sila ng kanilang mga kurso. Agrikultura at food security, patuloy na nakatuon ang pamahalaan sa pagpapanatili ng sapat na supply ng pagkain sa bansa. Kabilang sa mga pangunahing binabantayan ang bigas, mais, gulay, isda, karne at iba pang produktong mahalaga sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga Pilipino. Ngayong panahon ng tag-ulan, isa sa mga hamon para sa sektor ng agrikultura ang posibleng pinsala sa mga pananim dahil sa malalakas na pag-ulan at pagbaha. Mahalaga ang mabilis na assessment ng pinsala upang matukoy kung anong tulong ang kailangan ng mga magsasaka at mangsa. Hindi rin po tumitigil ang pangangailangan para sa maayos na farm-to-market codes, cold storage facilities at post-harvest equipment. Makakatulong ang mga ito upang mabawasan ang food wastage at mapanatili ang kalidad ng mga produktong agricultural habang dinadala sa mga pamilihan. Pinapayuhan ang mga mamimili na suportahan ang lokal na mga magsasaka at mangisda. Ang direktang pagbili ng lokal na produkto ay makatutulong sa kabuhayan ng mga producer at maaring makatulong din sa pagpapaikli ng supply chain. Sa disaster preparedness naman po at public safety, sa patuloy na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, pinaalalahanan ang publiko na maging handa sa posibleng pagbaha at landslide. Partikular na dapat mag-ingat ang mga komunidad na malalapit sa ilog, creek, baybayin at matatarik na lugar. Pinapayuhan ang bawat pamilya na magkaroon ng emergency go bag na naglalaman ng tubig, pagkain, flashlight, radio, power bank, gamot at mahalagang dokumento. Mainam ding magkaroon ng family emergency plan kung saan alam ng bawat miyembro kung saan pupunta kapag kinakailangang lumikas. Mahalaga ring bantayan ang mga official na weather advisory at huwag umasa lamang sa mga posts na kumakalat sa social media. Ang impormasyon mula sa PAGASA, NDRRMC at lokal na disaster offices ang dapat maging pangunahing batayan sa panahon ng emergency. Samantala, pinapayuhan ang mga motorista na mag-ingat sa mga rutang maaring bahain. Iwasang tumawid sa rumaragasang tubig dahil maaring hindi makita ang lalim ng baha o mga panganib sa ilalim nito. Sa ekonomiya naman po at kabuhayan, patuloy na binabantayan ng mga negosyo at consumers ang mga gastusin sa pagkain, transportasyon at kuryente. Ang presyo ng fuel, exchange rate at global commodity prices ay ilan sa mga salik na maaring magkaroon ng epekto sa operating cost ng mga negosyo. Para sa mga maliliit na negosyo, maaring mapanatili ang maayos na cash flow at control sa gastusin. Hinihikayat ang mga micro, small and medium enterprises na samantalahin ang mga government assistance, training at financing programs na available sa kwalipikadong mga negosyo. Samantala, patuloy na mahalaga ang paglikha ng trabaho at pagpapalawak ng livelihood opportunities. Malaking tulong sa mga pamilya ang pagkakaroon ng stable employment at access sa skills training. Pinapayuhan naman ang mga naghahanap ng trabaho na patuloy na mag-upskill at gumamit ng verified job platforms. Mahalaga ring maging maingat sa mga online job offers na humihingi ng registration fee o personal banking information. Sa digitalization naman po at cyber security, patuloy na lumalaki ang paggamit ng digital services sa bansa mula sa online banking hanggang sa government transactions. Kasabay ng pag-unlad na ito, ang pangangailangang protektahan ang personal information ng mga Pilipino. Pinapayuhan ng publiko na huwag ibigay ang OTP, password, PIN at iba pang sensitibong impormasyon sa hindi kilalang tao. Dapat ding iwasang mag-click ng kahinahinalang links na ipadadala sa text message, email o social media. Mahalaga rin gumamit ng strong passwords at two-factor authentication sa mga online account. Para sa online banking, mas niligtas na gamitin lamang ang official website, application o website ng banko. Samantala, hinihikayat ang mga publiko na i-report ang mga online scam. Kung meron pa pong pagkakataon, maaari pa po akong bumalik mamaya. Back to you, General Samudio.
1: Thank you very much, ma'am. Ngayong

0: 2021 ay special non-working day sa Mabalacat City, Pampanga bilang pagurita sa 14th na anibersaryo ng pagiging lungsod nito. Ang Mabalacat po ay mahalagang bahagi po ng Clark Growth Corridor at sentro ng aviation, logistics, tourism, industry at regional employment. At balita lang po galing sa Calabar Zone area. Ayon po sa PBOX bulletin list para po ngayong July 21, natili po ang intensified na magmatic unrest sa Taal Volcano. Patuloy po ang mahigpit na monitoring sa volcanic earthquakes, yung gas emission, tremors at pang mga indicator. Ang Taal Volcano ho ay napapalibutan ng mga manataong komunidad, sakahan, palaisdaan, tourism establishments at mahalagang kalsada. Kaya ito ay ating po binabalita. Patuloy pong pinagbabawal ang pagpasok po sa Taal Volcano Island at sa mga permanent danger area. Mga kaibigan, batiin ko lang po ang ating mga kasamahan po dyan sa Batangas, si DJ Kiko Baraco at si Eric Clark Siko dyan po sa Pampanga, si Jobin Param dito po sa Philippine Media Network Service Cooperative at kasama po natin si COQC Amber Galura at si Florence Salmasan ay mayroon pa rin natitirang balita at wala na, akala ko mayroon pa. So wala na pala mga kaibigan at puntahan natin ang iba pang mga balita mga kaibigan. Ang pangunahing economic concerns ay natili pong inflation, presyo po ng pagkain at langis, household purchasing power, yung government spending, yung investment realization at global supply chain na banta. Ang appointment po ni Secretary Joey Salceda sa PLLO ay maaari pong magkaroon ng epekto sa pag-usad ng economic at fiscal legislation dahil sa kanyang background, yung background niya bilang ekonomista at dating mambabatas. Sa nagsimula po pala ang serye ng ASEAN Ministerial Engagement sa Maynila kung saan kabilang po sa pangunahing usapinan ang regional security, ang human rights, yan pong problema sa Myanmar, ang crisis ho dyan sa Myanmar, ano ho, yung South China Sea at relasyon po sa mga pangunahing mga dialogue partner. Nakatakda rin po makipagpulong si DFA Secretary Lazaro sa mga regional counterpart, kabilang po ang foreign minister sa China. Ngayon, bakit ito mahalagang pag-usapan natin? Dahil ho, direkta pong nakaka-apekto sa bansa ang ASEAN decision sa maritime security. Kasama na po ang trade, ang investment, ang overseas workers, ang disaster cooperations, at aviation, cyber security, at ang freedom of navigation. So, ang general insight po natin, ang mga balita ngayong araw ay nagpapakita po ng tatlong mahalagang hamon sa pamahalaan. Una, mga kaibigan, maayos po na ugnayan ng ehekutibo at legislatura. No. Ang pagtatalaga po ng bagong PLLO chief ay magiging mahalaga kung makatulong itong mapabilis ang mga batas na tumutugon po sa trabaho, pagkain, tungkol po sa enerhiya, infrastruktura, at social protection. Ikalawa, ang due process at accountability. Sa impeachment proceedings, hindi sapat ang aligasyon. Kailangan pong malinaw ang ebidensya, Lawrence. Legal na paraan ng pagkuha nito at mabigyan ng patas na pagkakataon ang bawat panigmam. Ikatatlo, ang preparedness at national capability sa Taal, Habagat, bagong LPA at ang fighter aircraft modernization. Kailangan po ang long-term planning. Hindi sapat ang pagbili ng equipment o paglalabas ng advisory. Kailangan po ang trained personnel, maintenance, logistics, communication system, infrastructure, at malinaw na chain of responsibility. Ang mahusay na pamahalaan ay hindi lamang mabilis mag-anonsyo. Ito po ay mahusay magplano, tapat magpaliwanag, at may kakayahang magpatupad. Di ba, ma'am? Meron ka pa ho bang natitirang balita dyan, ma'am? Wala nata si ma'am.
1: Opo, meron pa po, General.
0: Go ahead, po.
1: Mahalaga rin ang pag-develop ng wind energy projects, lalo na sa mga lugar na may malakas at tuloy-tuloy na hangin. Gayunpaman, kailangan ang maayos na pagpaplano upang matiyak ang environmental protection at kapakanan ng mga komunidad o pamayanan. Sa antas ng mga tahanan, maaring makatulong ang energy conservation tulad ng paggamit ng LED light, pag-unplug o pag-aalis ng appliances sa mga saksakan na hindi ginagamit at pagpili ng energy efficient na kagamitan. Ang simpleng pagtitipid sa kuryente ay makatutulong sa household budget at sa energy security ng bansa. Huwag na nito, General, meron po tayong naobserbahan na yung palang mga nauuso ngayon, yung mga clip fan, mas mura po ang konsumo dahil mga watts lang po ang konsumo nito. At bawat apat na clip fan ay katumbas po ng isang regular na electric fan na dating ginagamit natin. So ito po ay mahalagang tip sa ating mga mamamayan na to promote yung producer po ng mga clip fan kung hindi po nakikita natin ang bentahe ng mga ito para po sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. Yan, General, yung habol kong ulat at maya-maya po yung ating mga maaring batiin pa na isa pong bigandaan habang kayo'y busy. Nais ko pong pasalamatan ng Taos Puso ang may-ari po ng dalawang himpilan ng radyo na nagsasahin po COVID ng Up Pilipinas kasabay po ng Armed Forces Radio 1132 kHz. Ito po ay si Ginoong Manigalang para po sa kanyang DWGB AM, yan po sa gitna at hilagang Luzon. Sa napakasipag po naman pangangasiwa ng station manager na si Mr. Gary Galang, gayon din po ni Error Clark Tico sa technical side. Sa bahagi po naman ng Southern Luzon, DWGB-FM, 99.9 po yan sa ating talapihitan. At yan po naman ay sa napakahusay na pangangasiwa ni Ginoong Henry Lakdaw. At sa technical side ay si DJ Tico Baraco. Thank you so very much, Sir Tico. At sa atin po namang Philippine Media Network Service Cooperative, Mr. Hoben Faram, thank you so much. At yan po ay ang inyong patuloy na pagsisikap. Gayun din naman, ulitin ko sa ating technical side, sa AFP Radio, Mr. Ron Angeles, Madam Leonor Tanap, at Mr. Ferdy Blues. Siguro sa bahagi ito, ako'y magpapaalam na, General, para bigyang daan po ang ating mga kasamahan. Para po sa ating Armed Forces Radio, ito po ang programang Up Pilipinas, ang inyong lingkod po, Dr. Divine Reyes, nag-iiwan po ng pang-espiritual na kaisipan. A broken crayon can still color our life. Ibig kong sabihin, ang ating mga kabiguan ay hindi sapat para burahin ang ating pagiging mabuting tao. Back to you po dyan sa Studio General.
0: Oy, nakikinig sa atin si Ma'am Ruth Rances ng Climate Change Task Force at saka si Dr. Ray Coloma. Oy, mga nakikinig yung ating mga kasamahan po sa Climate Change Task Force. Batiin ko po ang ating mga directors. Mayroon tayong 18 regional directors ngayon. Ano ho? Mayroon tayong 21 special commanders. At ang nangunguna po sa mga RDs natin ay Senior Deputy Commandant Grahida. Dati po yan na 3-star general sa Philippine National Police, dati pong IAS. At sa mga special commands naman ho natin, ang may hawak ko ay si Senior Deputy Commandant Richard Gomez. At sa ating pong mga RDs, mayroon tayong gagawing itong jamboree dyan po sa Pangasinan. So, kita-kita po tayo doon. Ano ho? At ngayon, sa ating pong pamaalam na mga kasamahan po natin, unahin po natin si Jarvis Ong.
2: At salamat at sa ngalan po ng ating mga kasamahan sa Philippine Media Network Service Cooperative at sa buong National Aviation Academy of the Philippines. Ako po si Captain Jarvis Hall na palagi nagsasabing, clear skies, smooth flights, and Godspeed, Pilipinas.
0: Oy, ba't hindi mo binati yung mga kaibigan natin na mga nakalimutan mo, ano?
2: Babati po ko bukas po.
0: Okay, at saka si, sino to? Si Florence Salbasar.
3: Salamat sa paglipad kasama namin sa ipapawid na impormasyon ngayong araw muli yung boses sa emission of evolution. Lagi namin tandaan ang bawat pangarap may parang eroplano, kailangan ng tamang direksyon at pag-ibay ng mutasyon para matagumpay ng makalipad. Hanggang sa muli namin take ang bukas sa pag-uora saan man yung naroon. Basta't magkakasama tayo, this case na limit, mag-ingat tayong lahat ng God bless Pilipinas. At pinabati ko po ang aming presidente sa National Aviation Academy of the Philippines, si Professor Marvin M. De La Cruz, ang Vice President for Admin and Finance, si Dr. Maria C. Santi De La Cruz, at ang aming Vice President for Academic Affairs, si Engineering Tech Services President, ang mga estudyante sa NAAP, ang mga guro at mga empleyado. Magandang hapon.
0: Mga kaibigan, bago po tayo magtapos, paalala po sa ating mga kabayan, manatili pong alerto sa thunderstorm, sa flash flood, landslide at kidlat. Sa Batangas, sundin po ang official Philvox advisories at huwag pong pumasok sa Taal Volcano Island. Kumpirmahin po ang flight at sea travel schedule bago po tayo magbiyahe at huwag pong magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon. At batiin ko lang po ang aking mga kasamahan po sa BCBP, dyan po sa Lipa, ang aking po mga kasamahan sa Rotary Club of Lipa South at Rotary Club of Camp Aguinaldo, sa lahat ng mga Rotarian. At sa aking po mga kasamahan sa National ROTC Alumni Association at sa Officer Candidate Schools, sa aking mga kasamahan po sa Alpha Phi Omega, maraming salamat po. Ako si Retired Brigadier General Jerry Samudio. Ito po ang APA Pilipinas at ang Philippine Media Network Service Cooperative. Naghahatid po ng balitang may katotohanan, kabuluhan at malasakit sa sambay ng Pilipino. Magandang hapon at mabuhay ang Pilipinas.

99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Oras natin sa Bongo Bloan, Pilipinas, 6:23 in the evening. And happy Tuesday evening po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Yes, it's kind of gloomy Tuesday. Medyo masama para sa ating mga chopper, sa ating mga magmamaneho. Kaya naman, konting paalala lamang po sa inyo na hinay-hinay lang tayo sa ating pagpapatakbo dahil medyo madulas ang kalsada. Oo. And para nga rin po sa lahat ng ating mga chopper na nakikinig ha, ngayong araw po na itaas na ang presyo ng gasolina. Yes, unfortunately, may pagtaas po or paggalaw din. O, paggalaw, pagtaas, isa din naman yun. O. Pagtaas po sa presyo ng gasolina, kapag gasoline, kerosene, at diesel man yan, ka-vibes. At ngayong araw po, July 21, 2026, ibig sabihin po niyan, dalawang araw na lang po ang ating hintayin para po sa nalalapit na Sublian Festival. Yes, ito po ay gaganapin sa Batangas City, mga ka-vibes. Kaya naman, see you there sa ating mga ka-vibes dyan sa Batangas City.
1: What?
0: Ano what? Dahil nga po ang inyong mga pinakamaboritong DJs ay pupunta diyan at makikisama, makikilahok sa Sublian Festival this upcoming July 23, 2026. Kaya naman mga ka-vibes, see you there kasama ang inyong mga pinakapaboritong DJs. Well, of course, nandiyan sina DJ Joey Boy, Kiko Barako, DJ Yam, yeah, si DJ Yam, me, and syempre si Papa P. Ted. Kaya naman mga ka-vibes, kung gusto nyo pong makasama, makita ang inyong mga pinakapaboritong DJs, ay maaari nyo pong puntahan ng aming booth na nandyan po sa Batangas City. Wow. Oo, ina ba? Anyways, mga kapapos, kung kayo po ay may mga GV shoutout song request o kaya naman kung ano man ang gusto nyo sabihin kay DJ Robbie ay pwedeng-pwede po yan. Pag-message lamang po kayo sa 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page, it's GV99.9FM. Mga kapapos, maaari din po kayo mag-iwan ng mensahe sa pamagitan po ng ating online streaming platform. Yes, bisitahin lamang ang official Facebook page sa GV99.9FM at nakalagay doon ang link kung saan pipinutin nyo na lamang mga ka-vibes. Mapupunta na kayo sa aming online streaming account. Oh, shabag, balik tugtugan na po muna tayo, ladies and gentlemen, dahil sa ating sunod na awitin ay para sa lahat ng ating mga ka-vibes na hindi tinarato ng tama. Ito ang awiting Treat You Better by Sean Mendez. Muli, this is DJ Robbie. All here, GV99.9. Your Good Vibes.

0: Vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
3: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes.
7: Masaya dito.

And welcome back mga ka-vibes. You're currently listening pa rin sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kapuluan ng Pilipinas, 6:46 in the evening. Good vibes evening po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa oras na ito. And tandaan niyo, si DJ Robbie makakasama niyo up until 9 o'clock in the evening. So stay tuned mga ka-vibes, wala maglilipat ng channel. Lilipat, letter F. Konya yan. Wala maglilipat ng inyong mga channel, ng inyong mga radio. Dahil ang maglilipat ng radyo pangit. Pero kung aminado ka naman, go for it. Encourage. So, ito na nga mga ka-vibes. Masahin natin ang inyong mga messages na mga nagpadala kay DJ Robbie nung ako ay

0: Wala. Oh, ilaman sa wala. Ayon dito sa aning kapatid, 6776. Request some guys have all the luck by Rod Stewart. And Let's Get Loud by Jennifer. Sino si Jennifer? Jennifer Lopez. Ayon, si Jennifer Lopez yon. Unfortunately, 6776. Hindi ko ma-play yung mga songs mo. I don't know. Wala dito sa system ko. So, probably, mag-request ka na lang ng ibang kanta. Wah, okay naman. And ito naman kay aring ka-vibes na si Julie. Sabi niya, siya yung nag-request kanina ng isang linggong, ano daw, ng isang linggong pag-ibig. At alam niyo ba, while listening to the song, it actually reminisce! Okay. Actually, nag-reminisce ako dahil ako ay lumaki po sa aking lola. And isang linggong pag-ibig is actually her favorite song. So, shoutout po sa lola ko kung nasaan ka man, nasa taas o nasa baba. Uy! So, ano galing? Kung nasaan ka man, dinala ng tadhana. Kasi dead sa po yung lola ko. I miss you so much. Anyways, mga ka-vibes, eto na nga. During the time na wala ako, may friend ako nag-chat sa akin. Tapos, she's actually asking for advice. Alam niyo ba si DJ Robby sa group of friends ko? Lagi na lang akong hinihingan ng advice. Good advice with DJ Robby. Lagi na lang nila ako hinihingan ng advice and I don't know why, what's the reason. Siguro, it's because na whenever I am talking with my friends and whenever nag-aaran sila tungkol sa mga problema nila sa buhay, I always put myself on their shoes. Diba? Parang ganun din naman siguro ang tamang gawin, mga ka-vibes, para maging sensitive tayo sa ating mga sasabihin. At the same time, maging tama yung sasabihin natin. Put ourselves sa situation ng ibang tao and just pretend to put ourselves sa situation ng ibang tao para doon ka kumuha ng sasabihin mo para maging respectful ka din sa lahat na magiging suggestions mo, advices sa lahat ng tao. That's a piece of advice na may bibigay ni DJ Robby. Kung kagaya din kita, na laging tinatakbuhan ng kanyang mga kaibigan para sa mga advices. And eto lang nga yung problema ng kaibigan ko, ha? Nakakaloka. Wow, oo, ilmas na nakakaloka. Dahil may problema siya sa kanyang ex-jowa, sa kanyang ex-boyfriend. Okay, eto ang context. For context, mga ka-vibes, yung aking... Okay, naging topic ko na yung aking kaibigan. Papatayin ako doon. Pero hayaan, wala akong topic eh. So, eto... ang transparent to. So, eto na nga ka-vibes. Yung aking kaibigan is nag-chat sa akin dahil nga yung kanyang ex-boyfriend, nakakahiwalay niya pa lang. Like, literally a week ago, ay may bago ng karelasyon.
1: What?
0: And I was like so surprised. I was so shocked nung nalaman ko. Dahil nga, si DJ Robby, kasi I'm a firm believer din na kinakailangan talaga natin ng 3-month rule pagdating po sa larangan ng pag-move on. At ito naman kanyang ex-boyfriend, is hindi yon sinunod. Parang wala sa kanyang 3-month rule. Tapos ako, I jump into conclusion na kaya siguro sila naghiwalay is because may bago na. I don't know lang sa inyo mga ka-vibes ha, pero for me, that's probably the reason kung bakit naghiwalay itong kaibigan ko at saka yung kanyang ex-boyfriend. Kaya naman ang katanungan for tonight's program is naniniwala ka ba sa 3-month rule? Yan po ang aking question of the night, mga ka-vibes. Kaya naman, kung kayo ay may kasagutan, please let me know. Mag-message lamang po kayo sa ating hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account. It's GV99.9FM. And later on, the midst of the program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. Pero bago yun, let's go back and sing some also good vibes music for you all. At ang ating sunod na awitin, this is Waterfalls by TLC. Muli, ako po si DJ Robby. Only here at GV 99.9.

0: pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: GV99.9. Your good vibes. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
4: At maligayang magbabalik mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:17 in the evening. Ngayong gloomy Tuesday ba ngayon? Tuesday evening? Hindi sure. Ngayong gloomy Tuesday evening mga ka-vibes, ano nga ba ang inyong ginagawa? Dahil medyo maulan ang panahon, nararanasan ni DJ Robbie. O, parang si DJ Robbie lamang din. At itong aking karating na lugar, ang nakakaranas nitong panakanakang pag-ulan. Well, kung sa inyong lugar din, please let me know. Parang nakaka-relate kayo. Oo. Kasi nga, ito si DJ Robbie, since nararamdaman natin ang panakanakang pag-ulan ng lamig ng panahon, napakasarap po talagang kumain. Wow! Lalong-lalo na lang napaka-init. Napakasarap.
5: Oh, yeah.
4: Na lomi mga ka-vibes. Though wala naman talaga ng lomi season dahil mapa-rain or shine. Ay, talaga namang titimusan iyan at lalantakan iyan ng mga Batanggen yung kagaya natin. Pero sa ating mga ka-vibes listener na hindi taga Batangas, if you wanna have something warm, you wanna have something na comfort thing, ngayong medyo malamig ang panahon, yes, I would like to suggest na kumain ka ng lomi dito sa Batangas. At wala na nga mang ibang sasarap pa. Parang ano yun na, jingle. Pero wala nang ibang masasarap pa sa lomi ng KM Lomi House and Eatery dyan po sa Bulbok, Libasi, Ribatangas. For inquiries and orders, you can contact them sa kanilang official Facebook page na KM Lomi House and Eatery. Anyways, mga ka-vibes, ang ating pinag-uusapan for tonight's program, na i-share ko sa inyo kanina ang kwento kung bakit nga ba ganito ang topic natin. Dahil ang ating question of the night, ikaw ba ay naniniwala sa 3-month rule?
6: What?
4: Okay, dahil probably some of our listeners is hindi narinig yung kwento kung bakit nga ba ganito ang ating pinag-uusapan for tonight's program. Okay, ulitin ko. Dahil nga po, kanina nag-chat or nag-message ang akin pong kaibigan about her ex-boyfriend. Nakaka-break lang nila 1 week ago. Like literally 1 week ago. Tapos eto nga, nakita niya sa social media na may pinost ng bago si guy.
6: What?
4: So, ako kasi as someone na naniniwala sa 3-month rule, parang it sounds iffy. It sounds suspicious para sa akin. Kasi ang dating sa akin noon, well, first of all, the reason why they broke up is because hindi na daw talaga nag-work yung relationship nila. So that's the reason kung bakit talaga sila nagkahiwalay. Pero sa nalaman kong yon, parang ang rason naman talaga kung bakit kayo naghiwalay is because may iba na. Kasi imagine after a week of breakup, may iba ka nang ipa-flex, may iba ka nang ipa-post sa social media. Parang wala ka namang respeto dun sa taong nakarelasyon mo. Aww. Kaya naman yan po ang pag-uusapan for tonight. Naniniwala ka ba sa 3-month rule? For your answers, inuulit ko po ang ating hotline number at 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page. Kaya mag-message, it's GV99.9FM. At maaari din kayo mag-vibes. Mga vibes. Mga ka-vibes. Mga ka-vibes, maaari din po kayong mag-message through our online streaming platform. Bisitahin nyo lamang po ang official Facebook page sa GV99.9FM at nakalagay doon ang link at post na kung saan pipindutin nyo na lamang mga ka-vibes ay mapupunta na kayo sa aming online streaming account. Ganoon kadali lamang mga ka-vibes ang magpadala ng mensahe kay DJ Robbie. Kaya naman, speaking of mensahe, let's read some of your answers na ngayon din, as in now na. Mula dito sa aring ka-vibes na si 4821, sabi niya DJ Robbie, Oo, respeto na rin yon sa dating relasyon at panahon para mag-heal. Maraming salamat 4821 and oo nga naman, let's give emphasis dun sa sinabi niya, respeto doon sa inyong previous relationship. Lalo-lalo na kung ang main reason naman kung bakit kayo nag-break is walang malakas or malalim na dahilan. Diba? Kung yan ay hindi pagkakaunawan, loss of connection, probably it would took time para ma-rebuild mo yung connection na yon sa ibang tao. Pero kung yan naman ay cheating, kung yan naman ay kung ano man ka-vibes, is probably yun din yung reason kung bakit kayo nag-break up. Diba? Kung kayo ay nag-cheat sa inyong current relationship sa panibagong ano, yugto na buhay nyo. Bakoy. Kung kayo ay nag-cheat sa inyong current relationship, that's probably the reason then kung bakit kayo maghihiwalay at kung bakit hindi ka naniniwala sa 3-month rule. Kasi I believe then mga ka-vibes, na kailangan din po ng ating mga utak, kailangan din ng ating pagkatao ng pahinga doon sa naganap na pagkalugi, di ba? Kasi nag-invest ka eh. Nag-invest ka sa isang sitwasyon, sa isang relasyon, tapos nalugi ka, tapos papasok ka uli agad-agad sa panibagong relasyon. Parang I don't believe on that. Parang kinakailangan mo talaga ng pahinga if you really treasure that relationship na nasayang through your... Na nasayang. Oh, let's end there. Na nasayang. Okay. Yan ang mga kabayo sa pinag-uusapan for today's program. Naniniwala ka ba sa 3-month rule? For your answers, you can message me once again sa inyong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. Okay, naman sa ating official Facebook account. It's GV99.9 FM and later on amidst the program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. Pero bago yun, let's go back and playing some also good vibes music para sa inyong lahat. At ang ating sunod na awitin, this is One More Night by Maroon 5. Huwag kayong alis dahil makakasama niyo pa ako up until 9 o'clock in the evening. Muli, this is DJ Bobby, only here at GV 99.9.

0: 99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
0: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: Ay, pisa-pisan.
3: Ah, pisa, bakit?
2: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
3: Uro mapisan. Puro mahabol ko yung crush ko.
2: Pero, di ko nahihinto.
4: Oo. Ayaw ko na.
5: Hala? Joke pala yun?
6: Hello? Sa GV99 po ba ito?
7: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
1: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
5: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
5: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
1: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
9: Hey, Clumboy.
10: Yeah.

At maligayang pagbabalik mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabloan ng Pilipinas, 7:39 in the evening. Kayo kayo mga nagsipag hapunan na. Oo, parang tumawag kanina sa akin si Kiko Barako habang siya ay kumakain ng hapunan at medyo naiingit si DJ Robbie. Wow. Dahil nga malamig ang panahon ngayon mga ka-vibes, napakasarap nga namang kumain. Oo, bakit kaya ganun? Kapag malamig ang panahon, ang sarap kumain ng madami. Pero anyway, sayaan na lang natin ang ating mga sarili. Ayun nga mga anong pinag-uusapan for tonight's program, ang anong pong question of the night. Naniniwala ka ba sa 3-month rule? Yan po ang katanungan para sa inyong lahat mga ka-vibes for your message. You can, for your message. For, oh nga, for your message. For your answers. Parang na first day ko. For your answers, you can message me at 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook account. It's GV99.9FM. Okay naman mga ka-vibes, maaari nyo pong bisitahin ang ating online streaming platform. Dahil radio is now online sa tulong po ng aming online streaming account. Bisitahin lamang po ang aming official Facebook page. It's GV99.9FM. At nakalagay doon ang link na kung saan pipindutin nyo na lamang mga ka-vibes ay mapupunta na kayo sa aming online streaming account. Tapos sa aming online streaming account, may GC ako doon. Mag-message kayo. And speaking of messages mga ka-vibes, binabati po natin ang ating ka-vibes sa 6776 dahil siya ay nag-request kanina ng awiting Call Me Baby by Carly Rae Jepsen. Kaya naman mga ka-vibes, sa pagbigyan niya ni DJ Robbie, sino ba naman ako para tumanggi sa inyo mga ka-vibes? Sobrang lakas nyo kaya sa akin. Kaya naman kung gusto nyo pong mapakinggan ang inyong mga favorite songs, huwag na po kayo mag-hesitate. Just text or call me. Call me! Sa aming pong hotline number, once again, it's 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook account, it's GV99.9FM. Ayon mula naman dito sa ating kapag sa si 1734. Ako DJ Robby, hindi ako naniniwala sa 3-month rule. Wala naman kasing deadline ang pag-move on. Eh, sorry! Maraming salamat 1734 sa iyong message and I totally kinda agree din na people actually naman is iba naman talaga yung ating hala nagulo na tuloy yung aking thought process kasi sabi ko kanina hindi ako naniniwala

isa, pero in reality, hindi ka pa pala nakaka-move on sa iyong past. So, yun na lang ang gawin nating takeaway for tonight's program. Boy. Ang naman dito sa Nika 8037. Sabi ni 8037, hi raw, sabi ni Nathan, pa-request daw po ng Wrecking Ball. Sure, 8037. Parang kilala ko itong 8037. Kung kailan naman kita 8037. Okay, susundin ko yung inyong song request ha. Okay, let's move on. Mula naman dito sa Nico Pao, si 9018. Depende daw sa tao. May relasyon kasing matagal nang tapos. Kahit hindi pa officially hiwalayan. Parang ang sakit naman nun, kapals. Imagine hindi nyo pa tapos yung isang relasyon nyo. Tapos, hindi ka pa rin emotionally ready after a couple of months, after a couple of years sometimes. Parang ang sakit naman doon. Kasi ang hirap nga naman din mga mag-move on ka-vibes. I totally understand dito si 9018 na ang hirap din naman talaga mag-move on kung wala ka rin sign para mag-move on. Kung hindi naman kayo officially naghiwalay, syempre mag-hold on ka pa din sa relasyon nyo. Kaya naman, 9018, sana okay ka lang sa puntong ito. Sana nasa maayos kang kalagayan. Sana happy pa rin ang puso mo. Kahit medyo nahihirapan ka na emotionally. Nandito lang si DJ Robbie. Nandito lang kaming lahat para sa'yo. Okay naman, happy birthday. Okay, mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo ha. At inuulit ko po ang ating pinag-uusapan for tonight's program. It's, naniniwala ka ba sa 3-month rule? Yan po ang ating katanungan, mga ka-vibes. Kaya naman sa inyong makasagutan, it's 0926-079-8708. O kaya naman sa GV 99.9 FM kayo, mag-message or tumawag. I can cater yung inyong mga calls. Kung gusto nyo makipag-chikahan kay DJ Robbie, pwede lang din naman yon, mga ka-vibes. Anyways, magbalik-tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. I song request ni 8037. Ito po ang awiting Wrecking Ball by Miley Cyrus. Muli, this is DJ Robbie. All here GV 99.9.

99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: don't mind.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: Ay, pisan-pisan.
2: Ah, pisa, bakit?
1: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
2: Urma, pisan. Porma habol ko yung crush ko.
1: Pero, di ko nahihinto.
3: Ayoko na.
4: Hala? Joke pala yun.

0: Oh, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Welcome back sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kapiluan ng Pilipinas, 8:41 in the evening. Good vibes evening to each and every one of us. Mga ka-vibes, and how was your day going? And how was your night going? Diba? Nakakapagod ba ang araw nyo? Well, for sure, oo yan. Hindi ko na dapat itanong pa, pero tinanong ko din, so hayaan nyo na din. Pero eto na nga mga ka-vibes, gusto ko lamang kayo palalahanan sa nalalapit po ng July 23, 2026, magaganap po ang Sublian Festival. At hindi lamang yan, dahil ang inyong mga pinakapaboritong DJs ay makakasama nyo dyan.
1: What?
0: Yes, mga ka-vibes, dahil GV Invading Sublian Festival ang atake natin sa July 23. Dahil makakasama nyo ako, si DJ Robbie, Kiko Barako, DJ Yam, DJ Joey Boy, and Papa Pia. So, samahan nyo kami, magpagbardugulat kami sa inyo. Tapos, meron din kaming hinandang mga palaro and papremyo para sa inyong lahat. So, see you there, mga ka-vibes. Anyways, kanina nga po pinag-usapan natin is kung

isa na sa mga nawawala na aspect siguro ng mga pagkatao natin ngayon, ka-vibes, is yung nagiging super ano na tayo sa connection, nagiging super attached tayo sa connection with other people. Dahil nga with the rise of social media, di ba, pwede na tayo makikonnect sa kanila through different kinds of social media. Yeah, whether it's chatting, a video call, o kung ano man form of communication meron ka, ka-vibes. Di ba? So, probably it's also time na din para kay DJ Robbie na siya na ngayon ang maghanap ng connect niya. Okay naman. Anyways, mga ka-vibes, may labari po na din ang ating ka-vibes na si Supladitang Pusa. Sabi niya, good evening, DJ Robbie. At good evening din sa iyo, Supladitang Pusa. And binabati din natin si Kuya Ruel. Wait lang, anong sabi ni Kuya Ruel? Sabi ni Kuya Ruel, DJ Robbie, good evening. Masasabi ko lang is hindi ka malilate kung hindi ka papasok. Parang sinasabi mo si DJ Robbie, eh, hindi papasok. Well, kung bukas mo, hindi pumasok si DJ Robbie. Kasalanan po ni Kuya Ruel. Maraming salamat, Kuya Ruel. And good luck sa iyong duty, ha, for tonight. Anyways, mga ka-vibes, dyan na nga po nagtatapos ang ating programa para sa gabing ito. So, bukas po malaya, eh, makakasama niyo muli si DJ Robbie sa inyong pinakababoritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Pero bago yan, mga ka-vibes, para sa aking bye-bye song, ay binabati ko lahat ng ating mga chopper at mga biyahero dyan. Ito po ang Awiting Biyahe by Jensen Gino. Muli, ako po si DJ Robbie. We're here at GV 99.9. Your

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: him back.
1: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes.
2: 30 na tayo, mga ka-vibes.
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
2: GV99.1.

0: FM.
1: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pa kami!
0: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
1: Baka DJ Robby yan!
0: Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa gb99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!
4: Labyrinth.
5: Do you think I'm stupid?

0: Kabibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
2: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

Ito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: You are listening to TV 99.9. Your good vibes.
1: Are you drunk enough?

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V! 30!
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata!
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Rico Marco.
7: Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
7: Mga vibes,
5: 99.9.
2: This is GV 99.9.
4: GV 99.9. 30 na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay.
2: Rentahin na.
3: GB99.9.
2: Rentahin na.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV99.9,
3: your good vibes. Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9. Your good vibes. Upgrade.

0: carambola, carambola. Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kapay, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico Marako.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV 99.9.
0: GV 99.9. 30 anyos.

0: Ka-vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Diba? Pagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9 and your

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Diretso ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
0: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99

0: Rancho ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, Your Good Vibes!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
7: Dito sa GV99.9, your good vibes.
8: Masaya dito.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: That song was brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka ling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
5: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere. Nasa Southern Luzon ka man.
6: O kahit Metro Manila.
7: Nasa bahay.
8: Nasa trabaho.
5: O kahit nasa kalsada.
9: Kasama nyo kami.
10: Dahil ang GV99.9
5: ay nasa online na.
10: At syempre, mas pinasaya pa.
5: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
11: O pumunta sa GV999.live
12: para sa good vibes na walang humpay.
13: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
12: Dito sa GV99.9, your good vibes.
13: Masaya dito!
14: Yeah.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at

0: GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: dessert.
1: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ng magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
6: Isang paalala mula sa GV 99.9. Because

0: That song was brought to you by
1: Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
1: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
1: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
6: Barangay Marawi.
1: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
7: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
8: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes.
9: GV99.9, your good vibe.
10: GV Balita Express.
11: GV Balita Express.
12: Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga.
13: GV Balita Express.
14: GV Balita Express.
15: Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV99.9 Batangas.
16: GV Balita Express.
17: GV Balita Express.
18: Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan.
19: GV Balita Express.
20: GV Balita Express.
21: Narito na ang GV Balita Express.
22: Magandang umaga mga ka-vibes, kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at ako po ang maghahatid sa inyo ng pinakabagong balita at mahalagang impormasyong kailangan niyo malaman, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ito po ang
23: GV Balita Express.
22: 7:16 a.m. oras sa buong Pilipinas. Hatid sa atin ng Metro Lipa Medical Center. At dako na tayo sa ating balitaan. Unahin natin sa ating weather update.
23: GV99.9 Weather Update.
24: Weather Update.
22: Maulap na panahon at bigla ang pag-ulan mararanasan sa Timog Katagalugan. Para sa detalye ng balita,
23: GV Balita Express.
22: Naasahang makakaranas ang Timog Luzon na kabila ang lalawigan ng Batangas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad na hiwa-hiwalay na pag-ulan, pagkidlat at paggulog dulot ng localized thunderstorms na umiiral sa southwest monsoon o habagat. Ayon sa PAGASA, inaasahang maglalaro sa 25 degrees Celsius habang hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura sa Batangas. Bagamat maaaring maging maaliwalas ang panahon sa umaga, posible ang biglaang malakas na buhos ng ulan at thunderstorms sa hapon hanggang gabi na maaaring magdulot ng pagbaha at mabababang lugar at pagbuho ng lupa mula sa bulubunduking lugar. Pinapayuhan naman ang publiko na magdala ng payong o kapote at anumang parangga sa ulan at patuloy subaybayan ang mga susunod na pang update mula sa PAGASA. Para sa GV Balita Express, ako DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At para sa ating ulo ng mga balita, mga eksperto, tutol sa ganap na pagbabawal ng cellphone at iba pang electronic gadgets sa mga paaralan. Isang Filipino soldier ang sugatan matapos umanong hampasin ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. PRO Calabarzon nakumpiska ang 5.5 million pesos na halaga ng diesel sa kampanya Control Oil Pilferage. At regional most wanted person arestado matapos makapagbarilan sa pulis sa Bacoor, Cavite. At simulan natin ang ating balitaan, mga eksperto, tutol sa ganap na pagbabawal ng cellphone at iba pang electronic gadget sa mga paaralan. Para sa detalye ng balita,
23: GV Balita Express.
22: Sa halip na tuluyang ipagbawal ang paggamit ng cellphone at iba pang gadget sa paaralan, inirekomenda ng mga eksperto ang pagpapatupad ng mas mahigpit na regulasyon na naaayon sa edad ng mga estudyante. Sa pagdinig ng House Committees on Basic Education and Health, sinabi ng Philippine Mental Health Association o PMHA na ang labis na screen time ay maaaring magdulot ng depresyon, anxiety, kakulangan sa tulog at pagkawala sa focus ng mga kabataan. Samantala, sa kasalukuyan naman, ipinagbabawal ng Department of Education o DepEd ang paggamit ng gadgets habang may klase, maliban na lamang kung kinakailangan gamitin sa klase o kaya naman merong emergency. Iminungkahi ng PMHA at Philippine Psychiatric Association o PPA ang age-based regulation kabilang ang pagbabawal ng gadget sa oras ng klase para sa mas batang mag-aaral at kontroladong paggamit para sa mas nakakatanda. Suportado rin ng Teachers Dignity Coalition ang regulasyon sa halip na tuluyang itong ipagbawal sa mga paaralan. Dahil mahalaga pa rin ang gadget sa pagtuturo sa gitna ng kakulangan ng mga aklat sa paaralan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At sa ibang balita, isang Filipino soldier ang sugatan matapos umanong hampasin ng Chinese Coast Guard sa Yungin Shoal. Para sa retalye ng balita,
23: GV Balita Express.
22: Isang insidente na naman ng pananakit sa mga Pilipinong sundalo ang naitala matapos ang insidente sa Yungin Shoal nitong Lunes. Sugatan ang isang sundalong Pilipino matapos umanong hampasin sa ulo ng tauhan ng Chinese Coast Guard sa isang insidente sa Yungin Shoal sa West Philippine Sea noong July 20. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, gumamit ang mga tauhan ng Chinese Coast Guard ng kahoy na pamalo na nag-iwan ng sugat sa ulo ng isang sundalo at pinsala rin sa isang rubber boat ng Philippine Navy. Mariing namang ikinundira ng AFP ang insidente at tinawag itong agresibo at mapanganib na kilos na nagpapataas ng tensyon sa lugar. Nananawagan ng AFP sa China na itigil ang umano'y illegal at personal na aksyon at igalang ang 2016 Arbitral Award na kumikilala sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na hindi katanggap-tanggap ang anumang karahasan laban sa mga Pilipinong tapat na nagsasagawa ng kanilang tungkulin. Sa kabila ng panig, iginiit ng embahada ng China na ang mga sundalo ng Pilipino ang unang nanggulat at umatake sa kanilang mga tauhan, bagay na taliwas sa pahayag ng pamahalaan ng Pilipinas. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frank sa GV 99.9, your good vibes. At PRO Calabarzon na kumpiska ang 5.5 million pesos na halaga ng diesel, kampanya contra oil pilferage. Para sa detalye ng balita,
23: GV Balita Express.
22: Sa mas pinaigting na kampanya laban sa oil pilferage ng Police Regional Office Calabarzon, naaresto ang isang 48 years old na suspect sa isinasagawang operasyon sa Barangay Dominador, East Alitagtag, Batangas noong July 20. Ayon sa Batangas Police Provincial Office, nakumpiska sa operasyon ang isang Isuzu tanker truck na may kargang 30,000 liters ng diesel, dalawang 20 liters na lalagyan ng diesel at isang siphoning hose. Tinatayang nasa 5.5 million pesos ang kabuuan halaga ng nakuhang ebidensya. Sinabi ni PRO 4A Acting Regional Director Police Brigadier General Dominic Bakay na magpapatuloy ang intelligence-driven operation laban sa oil pilferage at iba pang uri ng economic sabotage upang mapanagot ang mga lumalabag sa batas. Samantala, nahaharap ang suspect sa kasong paglabag ng Presidential Decree No. 1865 o ang Oil Anti-Pilferage Act of 1983. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At sa pagpapatuloy ng ating balita, regional most wanted person arestado matapos makipagparilan sa pulis sa Bocoor, Cavite. Para sa detalye ng balita,
23: GB Balita Express.
22: Arestado sa isinagawang warrant operation ng isang regional most wanted person, kinilalang si alias Aris, matapos makipagbarilan sa mga operatiba ng Bacoor Component City Police Station o CCPS sa Barangay Zapote 1, Bacoor City noong July 19. Ayon sa Police Regional Office 4A, tinangka umanong arestuhin ang suspect batay sa warrant of arrest, ngunit sa halip na sumuko, nagpaputok umano ito ng baril laban sa mga pulis na nauwi sa isang engkwentro. Tinamaan ng bala sa kanang binti ang suspect at agad naman dinala sa Southern Tagalog Regional Hospital. Na-recover naman sa lugar ang isang caliber 38 revolver at isang fired cartridge case ng 9mm. Samantala, naharapan suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frank. Sa GB 99.9, your good vibes. At pasadahan natin ang mga balita sa Southern Tagalog. Mahigit 2,500 na agrarian reform beneficiaries sa Calabar Zone tumanggap ng land titles at cock drum. Para sa detalye ng balita,
23: GB Balita Express.
22: Ibinigay-away ng mahigit 2,500 agrarian reform beneficiaries o ARBs mula sa iba't ibang lalawigan sa Calabar Zone ang kanilang mga titulo ng lupa at Certificate of Condonation with Release of Mortgage o CoCrom na ipinamahagi ng Department of Agrarian Reform o DAR sa Region 4A sa Quezon Convention Center noong kahapon, July 21. Sa pamamagitan ng programa, ganap na nakapangalan sa mga benepisyaryo ang kanilang mga lupang sinasaka at tuluyan na ring nabura ang kanilang mga pagkakautang sa ilalim ng agrarian reform. Ayon sa DAR, layunin na pamamahagi ng titulo at cockrum na mabigyan ng katiyakan ang pagmamayari ng lupa at mga magsasaka at mapalakas ang kanilang kabuhayan. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. At dako na tayo sa ating good vibes balita. Libreng chemotherapy program sa Quezon inilunsad na. At para sa detalye ng ating good vibes balita,
23: GB Balita Express.
22: Sa pangunguna ni Governor Sol Aragones, inilunsad ang kauna-unahang libreng chemotherapy program sa lalawigan ng Quezon upang matulungan ang pasyenteng may cancer na maipagpatuloy ang kanilang gamutan at hindi nahihirapan sa gustusin. Sa pamamagitan ng programang ito, sa pamahalaang panlalawigan, mas maraming cancer patients ang magkakaroon ng access sa kinikilalang chemotherapy treatment na maglalayong mapabuti ang kanilang kalusugan at mabigyan ng pag-asa sa kanilang laban. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, ang programang ito ay bahagi ng layunin nitong makapaghatid ng mas inklusibo, abot-kayang serbisyong pangkalusugan upang matiyak na walang maiiwan sa laban para sa buhay. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. At yan ang kapuan ng ating balita ngayong umaga, 7:27 a.m. oras sa buong Pilipinas, hatid sa atin ng Lipamedics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipamedics Medical Center, or you may call for appointments sa kanilang numerong 756-1190 or you may visit their website, lipamedics.com. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station para kayo ay GB informed, GB aware, and GB updated. Muli, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes.
23: GB Balita Express. GB Balita Express.
0: Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga.
23: GB Balita Express. GB Balita Express.
0: Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas.
23: GB Balita Express.
0: GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan.
23: GB Balita Express.
0: GB Balita Express.
23: GB Balita Express.
3: Bossing!
6: Oy, Bossing! Magandang umaga!
3: Bakit ka? Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
6: Siyempre naman! Pogi-pogi yun eh!
3: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
9: Ayaw ko na!
17: Hala? Joke pala yun?
24: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
25: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
26: mula sa mainit na palta.
27: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
28: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
29: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
30: Patuloy ang paglupo. Para sa detalye ng
25: hanggang sa umagandang kwentuhan.
31: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
25: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
32: DJ Frankie
25: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9 Your Good Vibes.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat. Na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.